0: musambu akasirisa satu fomo mwefe radio simba empologoma yedembe edachika ziri abiri munane zakaita kusawe kumi ezama chagona kwa walero a very good morning mwazemtia mwazemtia oh my god wete umba nyingidewo tongo mkeze mbakeze ngorono munange kuzukusako inkukubirizo gendo kole imunange ngakuteka mumudo eyolu nako kale nona kwa walero nakuluwa kubiri inakuzo mwe ziri abiri mwendo mwezo gwa mwenda biri abiri mukaga ogwa mwenda tukubuzake nakubiri ate mwana mama gulabike nga gugwako olwa no adatu simbulogwe kumi tunamatulia wapala papa gale tuingira bia bili musambo newe teso teso teo kulabika nga mnango muaka kukusangoli mauridali sana gale chechinke zako wano mnange tuzuku kei tugenda mnange tunonyaka simbi tugende tunonye sente vamo chekunta dandi kwa kubaka tinga wete kateko kulabika nga mnango imuka taimu ene vya kufuruta mnange bisule bali kulabike nga mnange ateo zukuka okuata gane noru nako kale nobana bamamo nako walero nyingi dewa na kayimba kalala K. Roberts Prince yakatuwa de atenga munange olunako olwo kubiri wiki tubatu akajitandika kali no munange ne mbabu zako mwaze mtia chini chitia olwajjo lwatambudde lutia mbiri bitia na bagambe byatambudde obubi munange tobiremera ko nyo focusinga nyo ale kubyatambudde obulunje kali nga bulijjo sokonteka yo munange okusaba kwa fe ne tuwonga ko maso ga mkama katonda buli omumudini yo josinza buli omuchokiririzamu we mandwa sinza omukatulichi omusilamu omulokole omupentekoti omuhindu omubuda wana bagamba buli omwe inachakiririza mune chasinza kakato gamba banange rwacha tusiba ko kino nedda wama munanga abange tuwombe kei tusabeko rodo munango lunako tulumukwase atana bikenga munanga ruwonkisa nawo mulala mu dini yo nowe jiranga wete kateka ale tusimbulire wamo ai mkama katonda wa fei na nyini gurudensi tukweba za tata tukuwe chitiwa tukugulumiza edane tukweba za mkama urechi nabe chobla mchotu wa de kakano tata tukomiona te maso go na tukusabe sacho kabaka baka tata okulabika nga munange otu blessinga mukama atuwa mukisa bintu byonna bye tukola otuwa mukisa bintu byonna bye tukwatako kabaka baka tata nga tweka teko okulabika nga tulumba ku mirimu gya fe abatu se mukama abatanatuka abagendo obugenzi abajisuzeko abajikereddeko kabaka baka tata mirimu gya bwe girabike nga jitambula bulungi ngo jitera mu mukisa ebitatambude bulungi onaku lwegulo mukama obitereza onaku olwalero tumenya bwo moyo gwo bubenje bonna ku makubo eliyabo munanga bagenda okuyiribwa okunoonyeza famire zaabwe ekyokulya bagende mirembe era bakomeo mirembe kabaka bakataata tukusinza tukugulumiza gwaki atuwadde ekirabo ekyobulamu sikuba nti maanyi gaffe sikuba nti tulina kyetwakuwadde we tuli olwokuba munanga otuwagadde abagenze mukama tubasabira emyoyo gyabwe ogiramuza ekisa ate abalwadde abasuze ng'ebirwadde bibanyiga naba mukama obakuwateko obanyige ate balabike nga badda ku bigere byabwe okuddayo okunoonyeza famire zaabwe mukama katonda olunaku tulukukwasiza lubeera olw'omukisa mu byenfu na nobulamu na buli amugamba nti amina
1: taraba nono muyagolola totukwati akatima adenga wesimye bwantobo oyagala kuhi

0: Ali kuchenda musamba kasiri sasa tufabwa mwafa radio Simba Mpologoma ye dembe nyongero bandiri zako musamba fene samba ye kumambia saze Gazili ya dachika tane zaka ya dawasaya kumine mwa Eza macha goru na kuruwa lelo a very good morning oh my god Olu na kuruwa kumine na kuzomwe ziri avu mwendo mwezo kwa mwenda mwana wa mama Anytime from now esawa yona mwezo kwa mwenda kwenye mnange guja kubanga guguako Kalaba na mama nyongero babu zako mwaze mutia vitambula vitia bidi vitia Bamchikunta Ulapikenga mnago genda o kujiribo genda o kunonya sente Aba genda o kulima ye walua ngamba Atugamba kusawa kumi Tugenda kulitulime munange badja tuita ama sazi Yini tujitandika o sawa nga munange kuminabiri Neka tuwebo ino kubanga mwana wa mama wete setese O chitege dechi intuwecho wete setese e, Yini o jijeko akalimiro kegulo Ulapikenga mnago jiteka teka Olume nalo Wanga lulimu bademu kaba Badnanga kasana katu yisemu, badanga akasana kanji badanga tukoze tutia, nika kati nga time weno munange, akakupa mkama akatuwa de, saga la teweke keze kakata wakana amalo kugwayo kakati akakupa kata andise munango olemio kulima wezi nze, omusana yebuna jango kaba, badanga omusana kutu esibieko, hadenge nkuba yatonya munange tu inache wakola, kale nubana ba mama muwebelele mo mlepikenti munange mulumba nalo, ojitake dechi intuwechu mlepikenga munange na mwemuge na munango kutete nkanya, abagenda mini mwejenja uro businesses zenja uro mwana wa mama kera kuburu wana kera nogula we duka habana langateba naja habana katiba soma babela ukumachanga bano nyano nyawo bichibi batu wala mu containers bichibi banali ya kubreakfast kakati munange gocheba se eli ya joli mweli mwaba na banja bataba genda kusomero neto inayo wadobu yiyo bugamba kosika wubu kabalagala to inamu wadomu tuwa kugamba koteke wosumbusa to inamu wadaka gamba kogule ye kalai ne jaro tanko kusike miwogo oweza zeba nange ninda capital munji na bikenti Tandika, munange tandika neche chitono choi neche Nene, chinja kule mkanga munange chikusanga yu E munange gori ya wo We kute kute we kwasi kwasi E na akade bano Akade no munange kaduka kusupiri Kwa tu wadetu wakatandika omwaka Kakati ate guguno kukulachi E gugu wako Hoshitagera, elaba na mama na mbabu zako Na dada munange abayizi Abali yawe makerere Hey! Abala bajuzi nga bae kumamua woguta kaba gamba banange banange tusaba government tuongeze kukasente omanyi abayiza abo nadala abafuna ko ba government okulabika nti munange bajamba ko eba wayo munange ne kukasente akachayi lunch ne sapa enkumi nyambi tano buli lunaku nga za mmere kakati munange abayizi bo bagamba banange esente zine ebitano zibera za chayi kumacha kakati enkumi enyeza zitemyetemya atyo kulya keche misana neche gulo era baganja labanange bulo kubata sente teziba malana katuno bagande government esane bongere ku sente zo kulya kakati bana ba mama golowoza bano basana kuwebwa sente meka ezisobola kuba malo kulya keche misana neche gulo nga kuota dene chai wo kumacha iyo maiba gane enjale twe yaguza rujo enjale genda kututa Banange, mnange government tu okutuwe, okutuwe leda tuwe yanziza Na ye njale yetu bulo okutute kuminyamu bitano Tazichai na kubanga ne woli yako, wonyu wako kachai ke bitano Tosu wakuli yako na kawugu, kwa katenya, oboge na state inganya Aobato isate mchikomando, Ahonde uzobo isa mchikomando, nori ya yo chabili echemi sana Chabili echegula, nata chikomando utachinywe na kumazi Chapatele kusivoru butu Kakati Sina nyawo wa magu alikurubogola simba loweza bandi ba wade sente meka munange Heziba malo kulianga kwa eche msana na eche gulo neka chayi o wayi
1: Mamando
0: Wanji
1: Wale tuwele za mamando
0: Wasu zote ya mkwano
1: Iyo anasuzo kiono chabei wa mwishimbu wendi nabu Kari kalibatea nusu kwa sambu
0: Nusu kwa sambu bobo katemi yetemi kumachano onyo wako kachayi Osoro ya keche msana na eche gulo Hey, kali baba, ya gambie Babu wonga kakabu kasambu, babu wongira kwa bili bitano Yeah, na gambia atilisi babu oche ya kasambu Na ye nye bitano zino, zivula muu, owaye Wasu zotia
2: Minu nani wasu zotia
0: Ne ya gala mkwana
2: Ne zaadi Aisha, niruka
0: Eba nanga Aisha, ruka uri otia kakati ndo wazen songo juhuli de
2: juhuli ranyabo ngaba bantu bado mutwaro banaye
0: omutwara una ugutema ate mote wanywa ko wali
2: ngatema no nyava okachaje nsana neshe gulo no itao
0: otete kanya
2: basiramu batumije mwena subuhi
0: kale kale kale kale baby abi abana ba mama atenze ngamba government wabe kukwatiza kenye bitano ngate ye kuwerera achate na weno muzadde batatete kanya kale abayina no gaba katete kanya omuzadde at least ya nyongere ye kumiesa tu eso nga zigende maso munangi wakakali bagamba woyambo ya pira dana na ye at least nawe hii yako weba kuwati lako nawe weke imba kimba nade ama mweba kuwati lako ate mulevela mulevezi ngaba nangi etu koze tutia
3: umubi sese ne Florence Ntongo umukeze mbakeze
0: oka kadeka duka kusupidi ya iliri ziri kumine mweza kenda kuse kumine mweza machago na kuluwa lero eno mambi sese ne Florence Ntongo mkeze mbakeze ata weda video mwalampi eno mambi sese kujabinika kusigiri

0: sambo kasirise satu fomore fora yesimbe mpono mayedambe kumina mweza kaita kusefu nganwe za machagoro na kwa mwadara watu Stella Maurice Eugene akayimba bide kere it's a very good morning madango runaku wakubili zuko gena munanga ato yige uraba wiki munanga engawe na guwako bongyo kwa sivila mchikunta na yenge chile tora kereta rokande wale rondo uza munanga kwa tukena kwa wako mkamo mpia omanyitu waviru wako mkama oyu nyimba kawamba iguru mkama mumu semirembe wadabi gena masa wadabi njinyo oyu nedali waluwa bagana waluwa bajira na yenga nchena tika zige ndeda dara maso ila amba wazairi singa wano guwe kumile kumbogona simba insonga zona uja kuba munango zitegira na yenga chidi awe kaluzika keta roko kawa nowa ndio mani mikoro weji tonga jiri muevi ya wovio baketa roka kanji nyo na ye katuma sawile kawa mbomu jeyo wana fayawe toro bayanirize mukama omuja atera insonga zidabike na zitambula maridi sana kumi na tano zaka ita kusawe kumi demo isama chaguna kumwalero yoka katina mweteka na ngendo kulima wino kwa kati obude muna atero kwa kanga buta angala mambia wane wafe yasa zeda na weye ino kwa kanga mwana wa mame kwa zeti esaze demba muza kwa banafe ama masanyalazi yu hindi siyero wabale nyemi mujotu sake ngalo na yendo waza akagamba si muyo disyele ebisele visina nuzula katigiriza kando wewe fama sanyalaze gali on and off gaba kule rencha ni gada kuludi na osura muziki zana lukuleza kando roga yii femu area ya fewariyo ekisuwayu idisyele ntukunange tayagara kujira nenda ba mituma muzako mugenda maso muka karabia wakwa mwodi basa angabi fubi inji leba aliba tsubiza ntiba idisi yawo ebintu byonna bigenda ba biri mali dat sana ne ndowooza era ebiseera ebisinga nga woobala ekibalo oluusi kiwesuwe kibeera naye nga ebitundu ebimu tukyali bubi nnyo n'ekirala kye mbabuuza bannanga amasanyalaze oba kino nti babuulize mukama bwe muba musimba ebikondo bwe mutawemula ekikondo tekyesimba mutaka kanange ate basimbeyo ekikondo nga mpita ayita ne nga bino ebintu bikyaliyo twali twabimanyira mu biseera biri ebyedda nga wadi ziba neka kati banange ekikondo ekyo oli mukisimba nga ebigambo temumokodde tekinywera bakiwandiika wanti mulina kumokola ekikondo ekyo okuwewanika banange singa funa wamasanyalaze omunanyinyonyola ne banange simanyi kati jordani ate kati gwoli wanjala dubai bino ebyamasanyalaze togenda kubitegeera kati ate wenaabuuza ku devi ate devi wa abajja kati oyo ategeera luwawu nalanda banange singafu nayo kyali wange w'amasanyalaze awo n'alyoka andiira mukko naŋŋamba mtongo wetutawenula nsonga bweti ne bweti kalombolombo kokumokola amagambo nga musimba omutuba kavaawa kava bannange enjagala gyokwaba amasanyalaze musimba ekikondo polaiti kale kale mumumunyiza muli munda abaana basanya kuzina abaana bato bajja kuba omutina gwogujja kumanya mugiza kalombolombo kukatuukiriza naye bannange simanyi oba nebulaaba bamukola kuba naye kati okumukola kwamuzuuayoana abakubaomwana dde wakakamba eggambo nokamba yara bikiyo kikitwi
1: omukisa oyinza okuba ogenda gusa kyogenda kwe mukisa gwomukeeze mwamyesaze omusasago omukeeze mbageze
0: okulabika nga munange nkutwala muprogramu emambi esaze kakati no baana bamaama omukisa gw'omukeeze wano mu mambi esaze kwe kwekkiririzaamu okwekkiririzaamu nga munange mukisa gw'amaanyi egwe buliwona abeerawo n'akatono kosobola okukola weenyumba nekyo oyina nekyo osobola okwasako naye nga gwowaza nze kaninde kaninde bandagire mukwano kakuiay munti kino osobola okukikola abaaaakibali kirizaamu echocho no mutu kwala bacha akola gwe ne womu no mwegombesa yogamba banyange bajodani bama bazisigira Dubai mama bamala oba bakola chitia mwana wa mama kugamba soka bibizemu obutende ibwenjala buno obutebe okwe bakola obutebe okulinga akolera kitegeza yekiriza nikukola ki nekutangala

Okay, bano ba mambo ebule dakika abiri musambu zokato kwele sawa 12 za machago na kulwalero oyino kumanya munange obulamu ngabwe butambula kubanga munango lunaku lwa kubiri akadde kaduka ku speed ya iriri mu bulamu obwa bulijjo mulina mwe bintu byoyino kweyigiriza mu bulamu weyigiriza okubera ko weka weyigiriza okulyako weka weyigiriza okweta lwako kwetwa lako au tungo oli weka kubanga munange buno obulamu bubwo weyigiriza okubera nga munange bintu

kambere ko obwomu bwenti ojala bango bulamu buddawo naye tulemesezza obulamu twagala nnyo ebibinja bwe sitambula nagundi sibeerawo bwe sikola nagundi omulimu tegutambula mwana wa maama weeyigirize ekyolumu mu bulamu obwa bulijjo okubeerako obwomu ojja kulaba nga munange kikutambulira bulungi.

Kali kuchenda musambwa kasirisa satu fomu mwefa radio simba ya mpologo majedembe Evle da chika kumina satu kwenye seku wa kumina bileza machago na kuruwa leno. A very good morning, wato David Utalo na kaimba baliwo. It's a beautiful one. Manyaba na mubere yonga mwe wanika wanika. Ebyo nabye mukola bana babikola kola da. Agama bina gonye nyagalebera abajja fe bagaina ngagalebera okusinga okitegera tulabo mtu abadde nakuzina bana bayina akagamba kanafu ya bachala gundi okadiye oweddewo okulukuse na yate goli mu miaka 18 nawo osabirira kukula nawo osabirira kuwangala gwe wamwe jajjawo mwatamutte kubaya kula aye na ye yali wa munange gwoizo bane tutu toina ngo ina nkota za bere na ye kati ngo mwana yayine tutu baba kakati ngo mulaba likulukusowoza faba ine tutu otulaba banange nyanga na ye yali wo kale no munange tewe wani kanyo inti bino byo nabyo okola bantu babi kula kula da okitegera gwa buli wanyashi gwala bya no musitula ba musitula situla da ese gwa sose chufamba gamba munange kakati buno buddo mwana omvubuka akyaina mu amanyi oino kuba kati ngozu kusogenda okole bando basitula bizimbe gwo situla bakazi eh amanyi gwo noga malide mbachala fa bachala ngate tusima era chake na kula bango wedde mu ofuse bloko lukebe ngate ne yongera yo nonya mulala focusinga focusinga kwache nje chigendo kufula omusajja naka kati miaka ngabiri maso genda kuboki kijana mugongo anti mundango mugongo gwandikoze sezamwe bizimba waberanga mujebale jo tusaka echi wato ngagwe buli muchalo yagala omuntu useko emirimu eje ekiwato banange ekiwato si kibi na ye bako ne wokuma ali mulimu omuvubuka nga ye buli walabye ekiwato alumba bulumbi okitegedde ekintu ekyo manyo omwana yagamba abakazi gwe mukazi kola kiwato osirike ne magendo nonye sente baba olabike nti munanga ate ensite kulekerera yalo kubuzako ku baba wange nakabugo Justin awe nalya mama Sevume wasizotya tata Sevume aliatya omuzukuru polo azukwa agenda kwa agenda kusomero ne mutabani musoke mubuzako muri mutya muri mutya abantu beka muri mbabuzako bantu ne nabanalya mbabuzako munanga kala matendo agamba tya jaja 7 h goes Ivan kasuba munange boya gala Apollo Uganda che chiriwo bana mujikelera ko banange nyumba ku nyumba roga yes ndi bawachi baba.

0: mutemwa Moses Matavu uno bamusindise kwa limanda bamulutenga enene fesaji kapye bitagambika wabula yalumiriza kimundi sagendera kuta musajja oyo wabula ekisinga obukulundi bambi ya muta yayayayayay
1: Kati koti esaziza mufumbo bwabadde sente wa district ya Wakisoma tia Lwanga Bwanika ne mchale Babra Babiye Katamba ya mkube mbage miaka 15 mpose jisena nga babadde mamita kavana wa Wakisoma mbage ni miaka 15 jabadde sente wa LC5 evi sikate tukenda biba wana evi sesa wala la la la la la la
0: Ebyonga bishali awo waliwo abantu basatu abafiride muliro omuliro guno gwabadde nansana naye nga gwakumiddwa landi road yennyini nayo kyenyumba ze nayo kyeramu n'abapangisa nga agamba akoye bannange tetumanyi wajetu

0: Zoleke dukwere satwezi ise kwemu ya makere galira tulizo mru unjo luku sedumeri wogoda Simba. Nze muzukuru wa mtesasiri wukasa butambala Alfred Simba jwe na mwuri ya mbude bunu. Omukulembeze wa Uganda yuruka kuta Museveni ya sabie ya beguangale Japan okusiga ensimbi mu ggwanga lino Uganda agamba nti mu nsonga z'ebyobulimi n'obulunzi awo ensimbi esobola okuddira ddala n'ekula amagoba singa ab'eggwanga lya Japan kino bakiyingiramu era y'omu agambye nti bano era singa bayingira mu nkola ey'okutuyambako okuzimba entindo ssaako n'okukola enguudo kijja kutuyambako nnyo okusobola okutereeza ebyobuweereza bwaffe ssaako n'ebyo ebizimbe ebeera bizimbiddwa okwetoola ensi. Omukulembeze okusaba kuno yakwogeredde mu lukiiko olwatudde nga waliwo olukiiko olwavudde mu ggwanga eri Japan nga lukulembeddwa ambasada y'eggwanga eryo Takahashi Misaku ng'ono yabadde era akulembeddemu abalala abaade bazze okwogera ku ngeri Uganda gy'esobola okukwatagana obutereevu n'eggwanga erya Japan nga mbo bakulembeddwa minisita w'ensonga z'amawanga amalala w'eggwanga erya Japan Entebbe. Ebigambo ebyayogeddwako mulimu okwongera okulaba nga tukwatagana mu nsonga z'ebyamaanyi ag'amasannyalaze ssaako n'obugagga bw'omuttaka ensonga z'ebyenkulaakulana ebirimu ebyenjigiriza ebyo bikwatagana ssaako ate era n'obusiga nsimbi ebyobulamu n'okulaba nga abavubuka bateekebwa okulaba nga bagoberera ebyo ebyasobola okukolera ensi yaabwe olwate ensi ekulaakulane. Omukulembeze Museveni yeebazze nnyo eggwanga erya Japan olw'ebikoleddwa naddala mu kutuyambako mu kuzimba n'okutereeza ebyo ebizimbibwa ate n'enguudo. Mukyono agamba nti pulojekita nnyingi okuli Kampala Flyover ne olutindo lw'e Kaluma tibana ab'eggwanga erya Japan baatuyambako nnyo okulaba nga zitetereka okubeera nga bwe ziri. Katombezi wa minisita w'ebyensimbi awamu n'okuteekerateekera eggwanga Cissy Mulondo asabye abantu mu disitulikiti y'e Luweero okukomya okuzannya ebyobufuzi mu kiseera kino kati ng'abakalaatidde bakole nnyo okulaba nga bakulaakulanya abantu baabwe.
1: Minisita Cissy Mulondo abadde atongoza ssaka eno asabye bammemba abagirimu okujjangayo ssente nga bayina ekigendererwa era bamanye ensonga ki kye bagenda ozikozesa kubanga emirundi egisinga obungi abantu ssente bazikwata bubi ne zibafiiririra.
2: Abantu sesente tuzagalanga sente ne mweteeka ko obutesi mu nsawo mba muti musanyu nere kamanye ensonga lwaki sente okola ki ozimpola naawe mbuuza lwaki sente nzikimye n'ekyo ekijja okusobola okugenda mu maaso n'okwewala bu x mu nyumba zaffe bw'abassako mumulina okuteekawo okusomesa abantu baffe n'okubaagazisa okwewola n'okubaagazisa okutuukiriza ebirooto byabwe ne basobola okubituukamu.
1: Ono aliko essuubi lyawadde bammemba ba ssaka eno n'abategeeza nti gavumenti ekola butaweera okulaba ng'eyongeza ku nsimbi kyagambye nti kino kyakuyamba abantu nga wano abanokoleddeyo ebimu ku ebyo ebigenda okuyamba abantu bano okufuna ssente ate nabo mu maka gaabwe kibasobozesa okugoba obwavu.
2: Twagala bwe tunaweereza biriana nga ebyenfuna byaffe byeyazizzaamu tulina miliyoni meka 5 nga tugenda zisobola tutya ezifuna kwe kubanga ebyobulimi twagala bituuke mu nkola girikwatibwamu twagala ebyobulambuzi biddemu amaanyi nga bivaamu akasente twagala sayansi ne tekinologiya bikozesebwe era nga bigattako nfuna naye ate waliwo ebitusobozesa okutuuka ku ebyo tepiita enablers zaffe zezo nga PDM ne SACCOs ndabidde eddala nga bwe tuba ne SACCO mu mawale ekisana enabler mu bantu b'ekitundu kino okulaba nga biri bijja kusoboka.
1: Baabamu ku bammemba ba ssaka eno basiimye gavumenti olw'okuvaayo okubakwatirako mwe bagambidde nti abakyala baabazza mu maaso era kati basobola okukola akasente ne batutumula ebyenfuna byabwe.
3: Nze mutala Kakungulu Rebeka n'abakyala LC2 mu mawale pali kwebaza pulezidenti waffe ne gavumenti olw'ebyo byakoze mu bakyala sapooti gyatuwadde mu bakyala okuyita mu PDM okuyita mu superwoman okuyita mu glo sente zeyateeka mu centenary bank zitukoledde nnyo ate tufunyeemu nnyo.
1: Abamu ku bakulembeze ba ssaka eno baliko okusoomoozebwa ku basonzeeko ne basaba gavumenti ebongereze ku ssente bagatte ku ezo ze basevinga okulaba nga basobola okubaako ettundutundu ly'abantu abangi abafuna ssente omulundi ogumu kibasobozesa okwekulaakulanya. Ku lwa Sseddume Luboggola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: abakona miso kuchalo nyondo mugombola ye Kayonza ye Kayunga bavumiride ebikolo byabakyala kimpadde dala mbyalo ebimu ngalo obubuka ebagamba nti bo baagala byandula bakeera kutunuulira bebananya kula ekiro.
4: Kino kidiida abavubuka babiri abasimatusa abatuuze abadde batamye obugo lwakusangibwa na kiro za mwanyi eziteeberezebwa okubeera enzibe ne babawutula mizibu. Abatuuze mbakubidde gavumenti omulanga okukwatisa abantu bano abakwatibwa n'emmwanyi enzibe n'omukono ogw'ekyuma paka nga bazinoze okutuuka okugwa ku miti.
5: Omulimu ogw'okubba emmwanyi gwo guyitiridde kuba bwebakyasingidde ddala okubba emmwanyi z'abantu batukaabya bawuludde olunaku lwajjo ekira kyakezze olunaku lwajjo bawuludde ewange emmwanyi zonna ne bakolaki ne bazimalawo neebaza abo bonna bonna abakoze ekikwekweta okukwata ababbi bano baluulira mu bwa kuba batumazeeko emirembe buli wetutambulira owulya mooze ne maliko buli wetutambulira owulya mooze ne maliko kyamaanyi ne kabineeti yomwebale nnyo omulimu gwe mukoze ate mukomangaoko mugende mu maaso nga muyamba abatuuze.
6: Nze munyogera James, ababbi bano batususeeko mu kitundu kino Nyondo. Ababbi bano beetaagisa okukwatisibwa omukono gw'ekyuma kusinziira ku mbeera gye tuli kuyisibwamu. Buli budde bwona bwona osanga bawuludde emmwanyi kyokka ezitali nkulu emmwanyi nto. Buli sebudde bwona bwona tukaaba ku lw'obubbi buno naye n'olw'ensonga eyo tusaba abakozi ba gavumenti bona batuyambe basobole okutukulembera ku kintu kino ng'ensonga ziwazitwala mu maaso baleme kutwalibwanga nga bakomawo ku budde obwo bwennyini.
4: Abagambibwa okuba ababbi balabiddwako nga beerumiriza wakati mu kajjojjoji w'ebibuuzo by'abatuuze. Okusinziira ku bakulembeze ku kyalo Nyondo e bagamba nti abagambibwa okubeera ababbi batwaliddwa ku poliisi e Kayonza babitebye wabula beewuunya lwaki abavubuka bakyalemeddwa okukola ng'ate emirimu gibaawo ne baagala kudda mu kunywa mwenge gokka.
7: Wakyayisaamu ssentebe LC1 Nyondo e balina enkubirira omulanga abantu baffe abali kubba emmwanyi z'abantu emmwanyi zigala zigwako naye abavubuka balemeddeko nnyo omuze gw'okubba emmwanyi. Omuvubuka ono juuzi yali akabba emmwanyi ne bamutanza ne tulowooza nti oba oliawo akomyawo n'ate era olwaleero ekiro kikesiza leero agenze n'abbeera emmwanyi z'abantu tumulondodde paka era tusanze emmwanyi nga ziri mu nnyumba ye.
8: Wane kubikajjo wa Mr. Godi wabawe emirimu owa meta ebikajjo biri wano bingi ate abaana abasinga bagenda ne batema ebikajjo ebyo ne bafuna akasente kati mbakubiriza babe mu mbuyo okubba emmwanyi z'abantu bagende bakole emirimu egisaanidde bafune akasente kabeere mu nsawo. Abavubuka abo ababba emmwanyi be basembayo okwebaka leeta kuba ababba emmwanyi bajja ne banywa omwenge ne baddayo bazuuka ssaawa ttaano kati bazuuka ssaawa ttaano nga talina kyazzaako era abaasuubira kuddamu kuba kideeya mu budde bw'ekiro. Emmwanyi zino zibadde mu kiro 50 ge babbye naye nga mu mwanyi kiro 5 ezo tusaasangamu mpeka emyufu oba mpeka ya red zonna za green kati nsaba bonna bwekikwatako ab'omutindo gw'emmwanyi abavubuka bwe batyo mubasibire ddala baleme kudda na ku kyalo babawe ekibonerezo ekisaanidde.
4: Kurasa dumiru bogola Simba, Latifa Nalboa, modisu kteye Kayunga.
0: Kati hapa kapa government bado pie ba minister, okubasa waza suwaza angabaga manti, ya fesio mkulembeze na ebele suwazibwa. Bioge dua, amyoka sisi, ngono yuwe Masaka Mariam Kaberuka, asinzi de musomo guata ikedo ya fesio ya president. Okutunulire ngeri jiba soburo kuweleza mwurungi, awatari opuli ya ukwe kubankokola.
9: Ababaka ba government mu district yene ye Masaka hero okutwaliza walimu mu bendo bendo lino eri ye Masaka bekubidde enduulu eri omuwandiisi omukulu owa ofisi ya president nga bagamba nti bayitiriza okuswazibwa ba minister ba local government mu kiseera kino kati emitima gibeewanise era nga balowooza nti nabo kiyinza okubatuukako ekyatuuse ku ba RDC abalala abakwatiddwa babyogedde nga bakulembeddwamu amyoka RCC wa Masaka ngo naiwe gombola ya Chimanya Kabonera Mariam Kaberuka ngabano babibulide omutesteso omukulu Haji Kakande bwabaddaze okugulawo omusomo ogwaba RDC nga kuliko n'abakulira ebyokwerinda Baliso ne Basiso ngomusomo guno guli mu hoteli Solo iranga gugenda kumalira ddala ennaku ssatu n'ekigendererwa eky'okwongera okubangula ba RDC n'abayambi baabwe. RCC Kaberuka ategeezezza nti balina obulumi bw'amaanyi olw'okuba nti ba minisita babaswaza era n'ategeeza nti kino kitwalizaamu ne ofiisi ya pulezidenti nti ebeera eswala
10: ebitambula mu ggwanga. Ofiisi ya pulezidenti eswazibwa etyoboddwa emaliddwamu ekitiibwa. Tuli bantu tukola ensobi, tuli bantu tetutuukiridde, naye bye tukola omuntu omu ayagala okwonoona erinnya ly'omuntu omu agenda kazindala olw'okuba abakulu abava e Kampala baba bazze ne tuswazibwa ne tumalibwamu ekitiibwa. Obiraba ku mawulire olaba ekiri eri n'ogamba kijja wange. Sebo, tusaba tulipootinga eri minisita wa pulezidensi, naye baminisita abalala bwe bajja mu bitundu mu butuufu tuyisibwa bubi, neeyanziza.
9: Wabula Haji Yunus Kakande mu kumwanukula agambye nti ekyo tebakitidde era bagenda kukinogera eddagala.
11: Ekyo kyo tujja kukinogera eddala at the national level kubanga nti baminisita baba bafunye obulumbe eno wansi nga bazizeeyo basobola okutula nawo mu maofiise ne batagenda mu lujjudde. Ekyo tujja kukinogera era si kizibu ky'amaanyi. Gavumenti mu madisitulikiti muno abakulembeze ab'omu disitulikiti bafunye ekinyegenyege ne batandika olusoga amateeka ga gavumenti aga institution za gavumenti. Kati ekyo tugamba nti wala disitulikiti gwe mulimu gwawe kubalina okulaba nga buli ttaka eriri ya gavumenti eriri mu disitulikiti batuula kuligaba kulyegabanya gale nga balikuuma okutuuza gavumenti lwe neezimbako ebyeyagala okuzimbako. Naye kibi nnyo ate gavumenti okuba nga alina ettaka mu disitulikiti n'etuuka okwagala okukolayo pulojekiti ng'ate teyina ttaka ng'ate ttaka baaligaba nadde ate nedda mu ggula bukusi.
9: Omwo era ategeezezza nti ba RDC ne ba RCC baddemba okwenyigira mu by'obufuzi butereevu ne bawagira oyo gwe baayagala ng'era ono yabeera president ali mu buyinza kubanga yabasasula ate era gwe bakolera.
11: Kwatagana ku RDC okwenyigira mu by'obufuzi tusobola ne twebuuza RDC omulimu gwakola mu disitulikiti waki? Ali presidentinga gavumenti ya wakati ne president baba ali presidentinga political class eri waggulu mu gavumenti agiri pretendinga then talina ngeri yonna gyayinza kwewala kwenyigira mu byawufu ng'ate ebyobufuzi gyalina okulaba nga yakuuma security mu disitulikiti monitoringa programu za gavumenti zeetiikayo bwe baba abakola emirimu egyasseka okulaba ng'ayamba gavumenti eri mu buyinza okubanga abantu bategeera byereese n'okuba buli ensonga lwaki ebireese bigenda kubayamba batya n'olwekyo ekyo kiba kitegeeza nti abaali mu politics era alina okumwenyigira.
9: Ono era akubiriza ne ba RDC bano okugondoola ensonga y'emyoga nti abantu abanaku bafune ku ssente zino.
11: Abali wansi abantu abo beetaaga okuyambibwa okuva mu bwafu. Kati gavumenti bwe benga esazeewo okubafunyangayo miliyoni emu emu mu PDA, RDC kimwetaagisa okulaba ng'abo bennyini abali mu muluko ogwo abatuuzi abalina pulojekiti bwe bawaddeyo okufinansi nga gabulo bennyini abafuna ate nga tebabaggyeko na busente okubakubako enjawulo. RDC tetugamba abo bennyini okulaba ng'alabirira abantu abo n'okulaba abantu abateeza ebinyooga nga nabo bennyini ate tebakikozesa bulungi ate nebazaayo ate nebawa omulala.
9: Omusomo guno gukyagendera ddala mu maaso okutuuka ku lunaku olwokusatu ng'era tutegeezeddwako nti minisita yajja okuggalawo omusomo guno. Ku lwa Radio Simba, nze Margaret Kayondo, wano mu site e Masaka.
0: Kakati enteekateeka zonna ez'empango kwe kutikkira omukama wa Tooro omujja Edward Rukirichi Jjanangoma Nyabongo mbereberye zitambula kalaggalagga. Tutegeezeddwako nti omutesitesi omukulu mu kunoonya ensimbi ez'okulaba nga byonna bigguka Alex Ruhunda ng'era omubaka wa Fort Portal atubuulira nti byonna bitambula bulungi era balindiridde bulindizi kulaba mbeera yonna nga bwenaatambula maaso g'omukulembeze w'eggwanga ssaako n'abagenyi ab'enjawulo abayitiddwa okuva mu bukulembeze obufuzi obw'ennono obw'enjawulo. Byonna okuva mu kiro ekikeso z'olunaku olwaleero bitambula bulungi nga n'okusinga ennyo gy'emikolo gy'ennono egikoleddwa mu kituluze naye ng'egisinga gigenderera butereevu kakasa ono omukama omuggya agenda okutikira olunaku olwaleero. Engula Radio Simba olika pyolima Luganda esemberedde okufundikira omutendera ogusooka mu kiro ekikeseza leero olukontana lubadde wabaddewo ensiitano wakati mu kwanukula ebibuuzo eby'engeri
12: edda. Yes, abawala abengabya baasiigibwanga ewa Kabaka.
13: Yes,
12: baliko ekika mwe baasiigirwanga kyali kikaaki?
13: Kyabasambaganisebwa.
12: Edda waliwo amulonda
13: kiba ekyengabya embiito.
12: Temumulonda nammwe? Abawala abo baasiigirwanga mu kika kya nkima.
14: Kiba kitegeeza ki? Tuliwo Biribo.
15: Yes,
14: otyo Biribo.
15: Yes,
14: aha, mu mikole jigendo kolebwa nga omukama atuzibwa ekiro kya lero betutegedde jaina no mukolo ogwo kulwana olutalo olw'okwegezaamu nga yegezaamu bwegeza kusinzira ku byafaayo bya tolo kale nno bino bw'obyetegereza olabira dala akakwate n'enfaanagana mu mikolo gino nga gikolebwa bw'aba alwana olutalo kifaananamu kitya n'okutikkira kwa Kabaka e Naggalabi
15: waliwo olutalo lwagenda okulwana olulinga olw'ebirumbi lumbi
14: olulinga olutalo omulangira lwalwana olw'ebirumbi lumbi obonero busatu
0: kakati muli agava kebwero gwanga mukibuga Tehran ekikulu ekyeggwanga erya Iran wabaddeyo embeera ey'okulowooza nti oba oliawo bana ba Iran balabika nga banatera okutuuka ku buwanguzi obw'okulaba ng'obulumbaganyi bakola ku byombo by'eggwanga eri Amerika ate babikuba okusobola ate okubyogolooza n'okubijja mu kagulo mulaako aka Hormuz amauli agava mu ndagalaga nti ebyombo bino eby'entalo ebimu biseeseetusa okusobola okuddako emabega okwetegereza ekyosi kimala okuyita naye nga baba eggwanga erya Iran bagamba nti embeera yonna eyo ey'okwetegereza ebigenda mu maaso bagiri wakati era bagikutte nga bagirumisizza manyo
16: kino okimanyi
0: leero mu kino okimanyi kakati olwaleero mu kino okimanyi njala mutegeere nti oluusi mu nsi muno temuli bipya mwe mutamanyi abamu teri kipya oluusi mwe mutamanyi kankyogere nga bwe kireera bwe kyogerwa leero ba Queen Mother oba kale katubayite bannamasole batera okuteekawo embeera abaana baabwe babeere bakabaka oba basikire namulondo mu ngeri yonna mu bufuzi buno obwetoola ensi ba Queen Mother batera okuteekawo embeera tekitegeeza nti olw'okuba oli yenna abagereka oba yennamasole oba ye omugo nti yazalawo omwana abagenda okusikira namulondo nedda oluusi eddaame ly'abakabaka bakulembeza binono liba ddala nnyo okusinziira ku kiba kigenda mu maaso ngenda kuwa ekyo okulabirako wano kumpimpi ngenda kukozesa gwaffe kubanga bwe naakwate walala oyinza okumera entondo kati mwaka gwa 1856 mu omukaaga wano e Buganda twalina Ssekabaka Ssuuna owookubiri era asemberera okukisa omukono mu mwaka gwe gumu yakisiza omukono kati mu Oktoba awo waliwo Katemba atali musasulire abalangira abakwata mu 1909 baaleetebwa kuba okugibweko omu anasikira namulondo ya kitaawe era namulondo ya bajjajja be abaasooka jjukira nti Ssekabaka Ssuuna ono yazaala abaana abawera abalangira baali bangi ddala nga basooka kumpi mu 10 kati ye mukulaama kwe yali alaamye mu ddaame lye nti omulangira Kajjumba y'aba amusikira omulangira ono yali w'amaanyi ate era nga muganzi nnyo waliwo omulangira omulala ye Kikulwe ono yali asembebwa mu kwenda so nga ate omulangira Kiyimba naye yali asembebwa kati bonna abo abasatu nga be bali abo batunulidde namulondo mu baabo tekwali mukaabya ekyewuunyisa kati Ssekabaka Muteesa omubereberye mukaabya walugembe yasikira namulondo naye mu basatu abali batunuliddwa eriiso teyaliiko ngera bwe mukiraba awamu mutunuleeyo eriiso kakati Namasole Muganzi Lwazza kigambibwa nti yassaawo embeera awo mu kussaawo embeera awo Tekatikkiro Kayiira yakola okwebuuza okumala yeebuuza ku mukwenda neyeebuuza ku Ssekiboobo neyeebuuza ne ku bataka abalala nga buli omu amuwa kyayagala mukwenda ng'ayagala Kikulwe Ssekiboobo ye ng'ayagala Mukaabya Walugembe so nga ate waliwo n'abalala baali baagala abaabwe ekyaddirira yali Ssekiboobo okuwangula ye ne Muganzi Lwazza era ne balagirira Katikkiro wa Mukaabya Walugembe gye yali n'aggibwayo n'aleetebwa n'abalangira 1909 ne basimbibwa maaso g'abataka ssaako n'abantu ba Buganda kati Katikkiro Kayiira ne yeefula ayitaayitamu awo mbalangira yeefudde ng'atamanyi gw'agenda kulonda ekyaddirira no kyali ki kwe kulonda n'agamba nti Mukaabya gwe nnonze nga Kabaka wa Buganda ekigambo bwatyo bwe yakyogera abaali awo baatabuka nga balowooza nti oba oli awo yandibadde Kikulwe oba oli awo Kajjumba si byaleero ebintu gyebiri
17: bwetuba mutolo nti omukama wenka bwetuba mubonyolo nti omukama wenka bwetuba mankole nti omugabe yeka bwetuba mubusoga nti kyabazinga yeka mukugenya emizira nti Kabaka

0: Kati bana waliwo gaya avuga chipichi si cha mafuta na yeva nange why sana speed nga asova atebo mtu kamuta
1: gaya garo bubi
0: am isiza bubi almost
2: no procession no mkuru yabadde omulabi
1: hey.
0: Na ye nga ali everywhere
2: omulabi omkuru
0: nga ali everywhere
2: kambuze bana ono omuka momujja aine miaka mika
0: atano mweta
1: juwera
0: 1970 yes 55 Kashigeza mulangira kidomole
2: bwa sinzira
0: ku miaka tumusubira
1: ku neda bye kachaji
2: iyo gundi
1: kamancha jide wakati
2: iyo kabugu
1: anti twakafira
0: kumuje kali
1: bale kabaka ngubagira matofu
0: je kali
2: tedik
0: abesu
1: nganga kwa
0: Uganda ati kati omuzobuli wali ono mpira kwa Uganda
2: babiri ko buli magamba
0: Babiri ko gwata biri ko just wa kwantu liku sizi
2: ale kasuku ya tu se timu yona ya tu se
1: na ye nze chenebuza
2: obara kwenda
1: kati abakungu bali abajja yo mukuzika na kati bagenda kujja
2: bali
0: of course
1: bali mama nabagereka kati kiro
2: bali
1: kati wacho jiga
0: bali kati si bakuza
1: kumukolo guno naguli
0: guno kulibu ali kwa mwana wabo gwa baba ukuza Bali chibakakata ko. Chibakakata ko. Kale sinyo.
2: Binyu mid the sports set kole.
0: Nenge ni akagutoria buchuda.
1: Fumita baba!
0: Kamfumite mamuza ko wa matu guse. Abebe bantu bakuta vuda ne bakuzukusa vuda bwe nkuba no vambura kitogera basobera ngo kwanza ko limu vibe. Nange wazikuki de mputu de nezi jane ga ndo wali wanangi de okunkuba na yakale. Luli bolu. Sembuli de badaka bade mambusa bugerere
1: bugerere nika chinzi nango kuja bade kunemi ngo kuva mu nyumba tu kamu wali mu parking
0: nze ngaka siza mulangira mwereke werekereza byinji kubanga obale muri kachichara chi ekikubisa bulungi mulangi no ja ku mirimo ja bakamabo
1: nene munange oli bukana akabalangule bichalo byagala
0: ajiza atali mu atavuga
1: oli kuba muto ku peva
0: ga moto kangeri ke Gomoro kaya mpira
2: si mkampa. Oh no kati.
0: Oh no! Yali mwe kula season ye wende ya kubwa kufaino. Singo ya musumbula gore yali ya muku. Ya musumbula singo gore muku werele. Habande mambuzo sone wende chagwe neba nafabu ukura. Chagwe nebu gerili. Bebaza nya chifwe chokusa tusone wende. Kativee sanze kuzanyo na teams enya. omukubo asindika muno kuzanyira kyazanyira kyerwanira sonye wedde omukuba agenda ku final kuna faka wangu lobaneda baje kwenda badinga na mukoro gwa juka ntino basinkana season yeri eyagwanga bado ni fecho kuzetu bugede ya wangu ba mukuba gole mukubere chagwe chokwani ku munundi guno chagwa mukuru mbede first leg amuli gole mukubere mukwana gwa bagakwenda badinga na weekend cha ona wida side zawo bagina ku chiri mu Luganda lwege njogede cha Luganda songa te sas gina kwere mweza kongezo na kwere mkwara kwa yotivu ya fegwanga Uganda na Uganda Crimes bali musike libi aganyabo omtendo saite wa yosefwa ya saufa adabo hafidi unagambe Uganda etisa na yesinyo Uganda etisa sinyo na vaje mabegatimi ya Botswana na linji sana gugwa biribiri na kwere sikina kwere sawe mo wali hoi master sedi ya mkwara kwa yotukena kwere katetu indira endibe gina kwere nyoka abana basimwe abana bukero abana albabasan mbuna wali ya ubanenge tulitamu bamuku. Hey, Stephen Dese Mukwara. Umanyi kuotele uko utoveza. Umanyi kuotele Dese. So kati wakena kuna musika.
1: Aiguma.
0: Tuwale. Tuwale riguma ya mbwako na hawe. Tuwale semurangira amana. Amaja marala. Tuina yome tuwajewa. Uganda tuge tuli mkua. Gena za divine mkasa. Umune suri ya sanyira Man City. Alikuwa ya skip team ya Leicester. Akufeo gana ga familia ye. Eba gambe mtuwa kande tuweroze. Umana ono wanama tata ni kakuwa mdika mjula ja. Tuizo kuna tusalo ntusanyira Uganda. Vya kumana kwele uosa. Sono cho team ya fere musiko. Mwako wale roba nange tuwa gire team ya fe. Una wali kwate chile kukwate Uganda flaga. Juwanike mubanga. Tukina masomo na celebrity nga Uganda. Urakule tusanya. Mchimija chichime cha group H Tunisia. Ya kuzama line guangri ya Botswana. Upira gwede biri biri. Tunisia na hizo utafuma. Mwino chimanyaba nange. Mchimija chinongo jeko Uganda. Wagenda kufayo timu endalemu.
1: Mm.
0: Te wali mbo ebyo kuba Uganda ya qualifying. Mubajie babiri. Omu. Kati nizi ya liwano yeye zinya zinyoro. Ama nankani ama gunja agata tegirika. Bana muja na muulira. So nga te jukila tunizi ya tuwa mkosa maliri. Mwanaje wano na yewa kuba Botswana. Chinchinta bole atinga bali mkono gwa Msambe Roger Smato alitumia fake mwanga Uganda kuba gore ya chenga nyinga tupa gwanga bana format Tunisia against Masobe nga timu gwanga ya Scotland kutumia hats Macedonia is Masobe nga wangu lecho usanyibu wa mwezi Roger Smato yabada vuganya neba cherupe yabo wangu de wangu de cho Msambi wa mwezi performance ya kutimi bana format hats against Masobe nga timu mulonda ngo Msambi wa mwezi nguli ogwede mkono gwanga uza sonyo chuga na Masobe nga tumosa yosa famo yo rwale roba net tukira Masobe nga te ajireta kutimi ya fake gwanga mpira jaba damage nyondo kore jaba against Masobe nga mungu mu wangu la mwachi Naba Gambia odi masafu mpira wijita rayo mincha tetu mukuba okumogoroza sino chetu wangu odi ya favorite odi mukaga 0.9 nona kuleche chimtu na odi mukaga 0.5 gina kwende kuma muda mkuwa na kwa ngabuza radio simba gina masobra ngoteka ya temo onosu bibiri nesibi soku mbele mani jiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho njigo kwa fene mpire jiri msafu jita mbra jibi kula ngambi o njiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho njigo kwa gare mkuwa na kwa ngabu fumi semko katono kankuba
1: oh no yali mwana nabuza tatawe na muka neta atabu wali mchibina wali ngofu na maxi meka meka na muka manjina nalinga kola nyo kubala noruzungu ebisigadde nga bintawanya tawanyamu namuka kigondoza gwa kole bya family ya fe naka vize sibi sobola
0: Kamfumite mpira minji nye jikena masobe nangaji ide mkono kwa nkongo zikeno kuruwa nairo nenga kwa kutimia Manchester United Musambi Bareba ya tamisado training ya Zemu first team training ide madne ira kakati ya kafe ukana kwa vida international break akina kuna musika akina kuna gunda bantu tunabalinze tunabalinze femuna tubulido batu nabaulida atinga wali Matt Nodegaard jukantino kutimia kwa ngeri ya nubu ya gizu masobe nangata siburwa akuno kutimia sena janja biwe alfinyumelo wa kasambia kati baka Bernardo Silva mkbente gatega na ye baba gundi mukambe Odegaard mulangira Yagagambia Bernardo Silva na agamulisa amazima. Ya mugambia wei fa kamuli nyente gatega inatambulanga ata wonyegira era batyo msemera matinode ga nasi bla kutimi gwanga lya nowe akoma mutimi aso na gena masobe na gatajja njabiwa
1: embera injale ngaza aka
0: katika effort ya rwadene ye ati jokeris kutimi gwanga yucha suka tayizo kuda na kabiri tunayo chayo chabu lya
1: ya
0: musoka na timi ya

0: Ugachek, 30 years of serving Uganda.
1: Mukede nebya keseza makere galero. Yekonde vanyumeri ya somutwe. Mukede nebya kulejede katulabe. Bale sebiye unyisa mbufumbo wa matia buwanika. Nebagenda bakulaga. Tukoti yasa tuludobu fumbo buno. Nabe mboze bilese. Yase Moses Matovu. Yasu zeruzira. Nebiga mnebile yete buwanti alikumere. Abuzi wabibuzo. Chicheche ya mtembie. Kujuba. Atede ya berengali kakatema jange. Uru watata nuro kutemura. Bibi na webili. Ibya vude kule virandi yokuruma umusajia mukanisa. Una alete dole virandi. Tire virandi ye yambu debi ama gezi bebyo muyo. Na asigaze bebyo amanyi bebyo mubiri. Erecha diri deche echo. Tugwebaru mina ya gamba bamunu mienyo. Bamulire. De. Bamulire. Bamu. Aketa letoro mkutuzo mukama. Embozi negende bireta. Aketa lokakano. Nyabongo uno. Ye mukama. Nyabongo mbelebele. Na agenda letebua. Koti biye sigamye ko kusatulula obufumbo matyalo angabwanika ebigenda biletebwa akabaga kazali kaka nokaleteddwa nebinje ebili eye buziba uja kubiraba bibino biletedwa tone black we bali gokubako waso giant chimenyedde we bali kubako nga mutumbude nabe ye chimenyedde bali gokubako abe mkono abali mitara wa mayanja nga mutuliriza abdabi eyo muamerike Seattle bali gokubako abe majjo mwenna abali ku mukutu nga mutuuliriza mwebale gibya kitalo okubaako Matia Ruima na Rugoba Wenseno mwebale gokubaako ngotuuliriza Kijambo Isaac mwebale gokubaako Frank Nyanzi mwebale gokubaako Kitonsa Alex DT Solar CCTV camera mwebale ge n'abaana bonna ku bugazi bw'enseno abagabana okutunda sola ezikyasinze okukola mu nseno mwebale gibya kitalo okusuula kuno emiru kwa joluwe okubanga muuliriza Dani Chisuze Alebad Kindergarten yawe Bunga. Damba Susan St. Catherine's College yawe Salama Road ya wakulekana. Ku Boston, wale gukubako. Banange biyebio, tugenda katikuda mchadondo. Eri abe mfuma yo tubuda myeko, akasera keko. Hakati mkirize, omurubu alenge na nsura mwange, agamantika megoyo. Nawe mega chula biyeko, yegumba kuona aruma. Nkumege de, urume kugadimba, ugamba siku wa de. Aba koza msura masanja, fetugende.
0: Years of serving Uganda.
2: Oh, yingi no kasera kalala, akabinsanga wano, boge

0: Wanakuchenda mu musamba kasatu FM radio simimpologome dembendoza kayimba ko kafunye bulunji nyo muimbi wa mwita agent abiri munyaze dachi kampozi ezaka ita kusawa nyeze ncha na kolwa lero kati nkoma ona maulire agagali kalo ko katundu ko wotu dengo uliriza simba taxi kwate simu gasindike ku 0708 chinana mubiri nsambu 0708 tonkubira mgana wange teka ke gulire kanzio bakabunondete
1: okujaguza emyaka 10 ejobu na Uganda ne miaka 10 ejobu weleza bwanira omoliso gwa kutandika ngabiri mu mwendo gwo mwenda 22 mu mukaga okutuka ngalumwo gwe 10 22 mu mukaga okisawe kololo oine kizibu kyo ne kikwata kundaga muntu obe kibuzo kyo nacho yagala okubuza nira jangofu ne birth certificate za abana ogolole byaso bakundaga muntu yo otegereje atuka kundaga muntu yo erogo njole nsongazo nezi kwata kunira okuyingira kwa bwerere tewerabira omwali soguli kololo kuchisawe okuva kuluo kubiriruno ngabiri mu mwendo gwo mwenda biri abiri mu mukaga okutuka kuluo kuna ngalumwo gwe 10 biri abiri mu mukaga oyagala omutindo gw'oyinza kuwuliranga gwanja uro londa products za Nilo Agro kyekyama kyetwenyumirizamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwo wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka chapati ngonvu erezi woma ng'okozesa modern wheat flour obanga ofumba emmere ya waka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.

0: Yes, one of Kushenda Mumusamba Kasadu Femfe Radio Simbin Pologone Medembe. And see number one with Shiba Kalunjin Galomne T. Pola, Edashi Kasatu, Isaac Itakosawa, Nizin Chauna, Gari Wama Uri, Gari Kukalo, Kokatunduko, Washin Zero Kuri.
1: Agali eyo tuandika ulide na fe bichini famu tutundu cho kukaroko au mukatundu kawo wosula agafa kustajia ya boda wokolera oba mupaka wosimba mukataliko wokolera kuchiduka mutauni wokolera oba kukara wosinziro kuuliriza tuandika ulide wandika tuwade gatue katika voice note kuwate simu yo orikodinge dobozi o gatue reze kati wabuleto chamukirira no tulimba na yenge gotu wandika ulide musimba taksi nikoni narukwa.
0: Kano kenyini ya kasera wegatukina agafa kalo katundu osinziro kubera ngoli kulubogola simba okwate simu no recordinga voice note au no sindika ku 0708 chinana mubiri nsambu 0708 gwegali wagali kukalo kotokiriza chalo chokusigala nyinwo muvuzi wa boda hakimu
2: chalo nakatoke ekisangibwa muluka gwe katika nyonyi mugombola ye nazigo mu district eye kayonga abatuza abawangalira ku chalo kino bulicha entisa ebe yongira oluvanyuma lw'abatuuze abafuna akabenje nga bava mu bitundu bye jinja nga bakomawo ku kyalo oluvanyuma lw'okugenda okuziika mu bitundu byeyo ne bagenda bafuna akabenje ku kyalo nakiri ekisangibwa mu bitundu ebyekanguru tumira era abantu basatu nga bafamire emu ne bafiirawo abantu abawera ddala kumi na basatu bo baabuuka n'ebisago ate omuntu omu ye yawonawo wetukoledde eggulire lino kwena luggwanga buli lukya abantu beeyongera okubanga bafa abali mu ddwaliro ekkulu ekayunga okusinziira ku oyo eyawonawo kabenje kano yategeeza nti baatomeragana n'emmotoka ekika kya tatu yali etisa ebikajjo nga bo bali mu takisi namba UAW058J era abantu bano oluvannyuma lw'okufuna akabenje abasatu baafiirawo era nga bafamire emu ey'omukulu yakazibwako erinnya erya Dodo abaasigalawo abantu kumi na basatu bo bapookya n'ebiwundu mu kitundu ekyekayunga mu ddwaliro.
0: Okay, webali nyo hakimu wa muvuzi wa boda kangende nyenje irimu mukono nsange Jackson ampe agali yeyo. Jackson mpa agali ye nyenje.
3: Koli narugwa webali kuweleza unuwaswa Jackson ngansinzi dewano enyenje mukono madamu koni eguli ririno nzikiriza nduweleze ko mzei tata umami sevume musoke Williamu au ekayunga Bugerere madamu koni eguli ririno nalifunyo nakulwa jo wano kulugudo luda ebajo okulirana lwajali waliwo omwala eyakwatibwa onaku lwajjo ngagezaako okwewa obutwa oluvannyuma lw'omugaana omulenzi gwe yabadde ayagala kyokka nga n'omulenzi naye asoma siniya 4 ababiri bano basomera ku ssomero lya bodani era nga omuwala baamukutte ne bamutwala ku ddwaliro okusobola mukansolinga amalirize okusoma. Lwaseduma erubogola simba waswa Jackson enyenje mukono
0: webale waswa Jackson enyenje mukono eyono kati nga mvuddeyo kankutwali wanigayaza manyangwa ziki m atuwagali gayaza
4: kuweleza nze ziki m Uganda muimbi egwanga ndinakula mwalu yike nina gegabado unakulugulo emanyangwa omutawuni kuchida ekapupu omulio gwa kutene kusanya amaduka gaba tuze ni mali ya kwe yunane toko moka negwao amaduka gaide kundomulio negasana u ni mali yunane toko moka hata kumachagareo ekasanga mu town mu mwalao opposite na akatali banyurudde mu musajja nga naye yafudde era mu kasanga tumu nga lwe mwatu natamutegeera abantu bonna tebamutegeera polisi ne mutwala era mututte mu gwanika emulago zikiye mu Uganda muimbye gwanga pe wasoma gonga kwe bali ku radio simba nina kwa ne mulimo ya graziki mu Uganda muimbye
0: oi bali nyowe bali le dala maulire nchagaleta nayo boboga linakwate simu recording a voice note sindika ku 0708 chinana mu 2 nsambu.

0: kuluziga Red Coach yekaya azogule jisenye netakanga si dunji nyo obutungulu bukula bugumu bunene nga wenga na ankana atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala funa cabbage ya prukta pepper wane malite obaka tungulu ka Red Coach zikulete buwa Bukola Chemical Industries kurwama kungula malunji.
1: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwanja ulo. Londa products za Nilo Agro, kyekyama kyetwenyumirizaamu mu Uganda. Eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwo wawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, erezi woma, ng'okozesa modern wheat flour, obanga ofumba emmere ya waka, ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo, obulungi, obupya, n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere. Genda ku supermarket oba edduuka. Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
2: Kati tiri kulinda buli kimu kiwedde gw'omaze okusasula oba tugenda kuleka fe tugenda Kigali Rwanda onaatambulira mu bbaasi oba nnyonyi tusimbula nga 3 gw'ekkumi 12 mukaaga sente z'onaasasula kuliko okulya entambula okusasula ebifo bye tunaalambula n'okusula totya tugenda kuyambako okufuna ebiwandiiko ebikusaza ensalo buba tubirina okumanya ebisingawo 0788-75-54 oba 0706-92-87 funuma ko mu gwanga na fe aba higher level tours and travel kuruno to singala
3: akasera ka chanako chanako te babaluwa wabula masima ageyogerera.

0: Kulubogola Simba era nkwaniriza nyo mukaseera kafe wano wetuyambira ke kaseera akacha nako eyafete babaluwa nedda agafe gaba mazima ageyogerera era mbebaza nyo mwebale nyo mwebalire ddala buli asituka okuyamba kanso kemba zeyo ko katono ku project Madina omwana w'obuwala gwe tuzimbira ennyumba nti mwebale nyo mwebalire ddala nino mukyala wano mukyala Olivia na nyonga yasituse jo nande tayaka kasawoka seminti nkwebaza nyo mukwano nti webale nyo webalire ddala n'agamba yes omwana oyo alina okuyambibwa afune wasula kakano no sieka waliwo no musisi wa chapati mukwano gwanga sika chapati eri nyandira bide banango musisi wa chapati naguru wali godi naye nandetera yo mutwalo era neyanziza neyanzege mwebali nyo mwebalire ddala olwo buyambi obwo Rosemary Kabahucha nawe nalabye omutwalo mwebali nyo mwebalire ddala omwana oyo abana betuzimbire nyumba omukulu wa miaka 14 alabirira banna abalala bana atenga imbera mbi nyo ddala betugezaako okuzimbira wakiri bulumuzi bubiri nga buliko ne dirisa obama dirisa abaana abo bafune weba teka oluba era ng'ettaka eryo lyatuweebwa omukulu wa sicho mu properties atunda ettaka bwobanga omwetaaze 0785 82 922 omwami oyo lake yeyatuwa ettaka na bwekityo bwekiri gwe munange ali ku lubogola Simba mbebaza abayambye ku muvubuka gwe twabadde naye wano olunaku lwa jjo Sechanzi Arafa ndi twasobodde okumusondera emitwalo 32 omuvubuka eyakutuka omugongo mbebaza bassebo ne bannyabo mukama abawe nnyo omukisa kati simaliriza nsonga ya na project Madina nti gwe na yandietaze awulira ng'oyagala okuyamba ku baana bana abato betugezaako okuzimbira kayumba tukozesa simu 0785 11 48 08 era story eyo gyerine ku YouTube yaffe nagenda okuvaayo ng'omusingi tugumaze katugezaako okwambusa ennyumba eyo naye obuyambi buba bwetaagisa mu buli mbeera nabwe kityo tubwaniriza mu buli mbeera essimu njewawadde kwe tuyisa obuyambi eri 0785 11 48 08 ng'oŋŋamba nti koni nsobola ogulayo akasawo ka seminti nze nsobola ogulayo trip y'omusenyu oba ey'amatofaali tuyamba abaana abo bave mu mbeera etesanyusa neyanziza kakati tulina wano omukyala ayina emboozi gy'annyumiza njagala nammwe mugiwuliremu nyabo dakazindaalo bakuyitaani amannya
1: mwawe Aneti
0: eddoboozi litere ddala ddala
1: mwawe n'imana Aneti
0: ani
1: mwawe n'imana Aneti
0: muhawe
1: mwawe n'imana Aneti
0: muhawe ni
1: n'imana
0: Aneti oli wa myaka emeka meddoboozi tolita mukwano wano tetuzze kuzannya tuzze kola bwobanga byozze okwogera tobyekakasa ng'ofuluma oli wa myaka emeka
1: 32
0: oli wa myaka 32 oli wa ggwanga ki oli mukyala mufumbira ewammwe wa
1: Kisoro
0: kozesa akazindaala ako nga tota ddoboozi ovuti ekisoro okutuuka e Kampala ng'ozze kolawo
1: Kiwumu kwaba
0: kiri luddawo ekyo
1: obanga agende namasumbi
0: namasumbi kozi kiri luddawo bannange luweero
1: okwata wano ng'agende Kayunga
0: sembererwa omuzindaalo otene eddoboozi
1: okwata wano ng'agende Kayunga n'oviramu nakasajja
0: wali ogenze kolawa
1: kwaba
0: nga ani yakujja ekisolo kuleeta
1: nali nza ne basista bange nga bo babeera eno era muli kijabijomu
0: kati gwe wali osomyeko paka kyakumeka
1: ekyomusanvu
0: paka P7 ne bakuleeta okole ekwaba ng'osasulwa sente mmeka
1: na baali bampa 15
0: ng'okola mirimu gya waka
1: mubirime yanakati nga mubeeredde nga manager kati ekisala we kyatuuka ne bamugyawo omugagga nabanga amugyawo balaba enkoko ne basengawo n'avaawo kati nange ne ntandika okunoonya omulimu omulala ogunambeesa
0: guno ogw'ebirime wali ogukoledde ebbanga ki
1: Nainu kwedo nge miyake esatu.
0: Nge miyake esatu. Mm. Omwana musirise osembirere mukwana akazindalo obulago obute. Kubanga wetu badde wabwero badde ombuli range dobozi liri wagulu. Ate kati edobozi olisakaziza nnyo. Otyo?
1: Kati bwe namala nifuna musajja
0: yera. Tuchali mu birime wobadde okola nga manager. Mm. Wakolera wobanga ki?
1: Emyaka esatu.
0: Emyaka esatu. Mm. Ngosula wa?
1: Na mpangisa.
0: Mm.
1: Nali mpangisa kayumba mweje bisera nga kali ka mutwalo.
0: Mm.
1: Wasere yo kumpi n'ebirime.
0: Otyo?
1: Nenzija mugaga
0: kozeso muzindalo
1: omugaga bamala bamala kumujjao
0: nawe awo muzindalo weguli we watufu wenyini woyogerera
1: omugaga omugaga bamala kumujjao nentandika nonye nyi
0: omugaga nga jewani
1: nga jeoyo pastor gona linkolera
0: wali okolera pastor ettaka ne bali tunda omwali mukolera
1: abinkoko basenga wone batwalawo
0: otyo
1: kati nenzira munonya kalima kalala ngera mfuna nakayumba kasukumi okubana nyino bokoko gona lindunda Nenso nenzijafu na yeye kasaanga.
0: Eka?
1: Eka sanga.
0: Hmm. Otia?
1: Neno nifuno musajja bamuitaachi. Mubiru nentandika kumukolera mubiru meja nakati.
0: Hmm. Ulotwa na fumbirwa.
1: Era na indi na abana banga abo.
0: Ngabano bazadde mu mwami ani.
1: Omwami. Omwami yali chi.
0: Bau.
1: Ugo nalinza dema abana.
0: Hmm.
1: Yali mukwiye ngabave ye nakasongo.
0: Ee amanyage.
1: Mukwiye.
0: Mukwiye. Ache dala.
1: Nshaka. Kati. Ngatukola.
0: Mwami ya kola mulimuchi.
1: Alimonte mufamu. Yongoma.
0: Gosuleno kati ya umuwa mkwataga na batia. Gomuntu alieno. Kwaba. Ube kasanga. Nomuntu alieno nakasongola.
1: Nalimu kudayo mgo kuna. Kulaba mama wera ya rama nginti nzenjeno. Nanonye zabana bangkutuna abao.
0: Otyo?
1: Na inga tugenda kusangu kwa mwezo ogo mukaga. Tudeyo mukayumba kange. Ketwali tuwazimba.
0: Mwa muzimbie. Muzimbie wa?
1: Iye. Mulichi. Mwaluzi.
0: Mwaluzi ye wa. Nakasongola?
1: Otuke nakasongola.
0: Baita wani?
1: Mwaluzi. Mkwateze butalangwa. Novila mbutalangwa. Nolinya. Ezigenda mukaluki. Baita mwaluzi mutu.
0: Ngozimbie nyumba yenka nachi.
1: Chisenje chimene diyo.
0: Musenteze watufuna mbimuli.
1: Zinali mfuna nga tukolera.
0: Otyo?
1: Kati bwe namala mwezi ogwokutaano mugwokusatu nayo ndi lubuto n'ensumuluka nzaala bwe namala okuzaala mugwokutaano awo ono mukyala n'abeera nga yajja agamba muwala wange muyambeko ajja muyambeko amufumbire kungamwe eyisa ng'omuntu gw'obeera nga banneyibaawe
0: ng'omuwala gwe bayita okufumbirako wa myaka emeka
1: kumi agenda mu kumi na gumu
0: otyo
1: nga mukadde yamuyita kati gwakyalumu Muli
0: kasanga.
1: Gwachalu mute yako mwogo nga tulilu wa kutano.
0: Tuli mwezi chogo.
1: Mwezi ogo kutano.
0: Umwana wimi yaka kuminatada.
1: Nivampeleze ngoyize zi ya jendela mune ngato.
0: Ani azi kuweleza.
1: Oyere ya muitanga.
0: Nchalazewa.
1: Nangambangu mwana nabade mleseko wanongu. Nengenda kwa wache imani. Ngugenagenzo koma una sanze tali honga na mlese nivane. Nemubuza vanebe wa mlese na wabali ruda wane intandikula wukubabuza. Watina nabade na muwade na lukumi ngwa genda sale mvili. Ningamba hii. Ato mwana nabade taina mvili kumutwe. Tezina bakukula. Kutatisente wabado muwaza chingatina wano wetuli. Nzabana wabange mbatwala. Nibagena nibasale mvili. Nimana nimba komya kubanga byaka kati byachuka. Naga ngati nange mwana mbadde mwagala simanje yaraze bikine mbagala mwe mulino omwana wange. Mwa mwa planning de genda kola. Wa mwina walala wona mwa mubuliza mu komye ho ngati bina bakweyongerayo. Kati nanga nyesi shiro chona na sura ngano nyo mwana obulirwa kutano lwa mukaga bukedde lwa mukaga. Nganzira yera mbaguza mwana tana akoma ngutana bakoma ninga mu mwana ngata ina watambulira kati nitukerera wache imani ngandi ne pastor assistant pastor
0: chairman we kasanga
1: ngayesha kulu higa kati twatu
0: kwa so muzindalo
1: twatu ke wache imani che imani nalaga ngizo songa tazimanyi ko ngera no mwana wange tamumanyiko kati mutabano echa vaga
0: ngati cha gama chita mwe batuze mwe tabamanyi ku kitundu
1: mwana we yalaga bidwa nga manyi che imani eyo jina kola nga kumulimu mukade
0: nenga kati chichi cha gama anti si chimanyiko
1: ngo mwana ngo ngutamanyi kati nagamba tugende ku police kati twatu ka ku police
0: police yawa
1: ye champisi Nambalaze nsonga zange bane baba wandikire barue bayita tebajja bayisa onge nakunga satu ngati baba yiso lunaku loku biri ne babona ne
0: bana bali bayiso omwana
1: chemana ngu yakere woyo ne mutabane woyo mukyala nga bali kumugamba ye wakana omwana utamumanyiko
0: one yali amuyisa omwana oyo tosoka kumusirisa mu naberanga tanyumya nnyo aha kakati one yali yayise omwana amukolere ku mirimu nga yagamba nti sinnamuyita
1: chairman ngali kumugamba bwatuka ku police yewakane ngutamanyi mwana
0: nga chairman ate yamuwa amagezi
1: bakererewe ku macha kati bano babapangisa wempangisa omusajja omusajja munyankole Robert ye yatugamba ngu abayiseko bali mu meeting awo yala akera nnyonyo
0: esebo enyabu
1: atugetuwa mara kututuza kupolisi ni baga ma ni wakano mwana ni baga ma mjuli za jayo gere mjuli za yala mwrabi yala atumi mwana yoyo ngoyo yoyo mchale ya mtu alo mwana yala mtumi nga jayo leze ngoye uwe katiko yoyo mchale na mwgama mama unga yoyo za tengo yoyo zituwa la ruda ngu mkada ngambi ngoze nyoze ngoye kumpi wali bamu teka teka da
0: sobo ya jokoze ngoye ni baba ako jeba mtu wala mwategera yoje batwala omwana
1: bawoza ngupongo ntino baba deba musindisi baba ari kumutwale watatawe
0: ewatata wate yewa enaka songola
1: eyo chi ulwali saidi za mbalala
0: nge mbalala yeri tatawe
1: eji yalinga abera kati atolu vanyumane bewa kana ne bagamba ngute bamanyi jalaze kati na yejo babyogera nga tuvude ku police bali kubibiwisa mu bantu kati mujulizo yaravude nga avude kumpolereza akogera bye yaraba je bali bamugambye okogera ne chemani bya malanga batusa okuchachi wetwasa
0: olwofunye yo mujulizi akuyambako
1: eyo mujulizi yajja wakakuba yarabira bajonaje bali bakola nubwo nalika ngabana banga nga nenze kukola lo mugaga yarampada kataka okulimira era byona bimuje byali bimpalanisa no kumtololero mwana mpale nga ndi kunonya omwana kati chairman bya kube ngo benga muita na yambuka ku church na mga gwe ono bada muholerezo manyi java
0: ngigwe
1: ole mu kuholereza fe uri kuholereza ye uri kumuholereza manyi omuholereza ngane
0: omwana ale myo kuholereza be kitundu ali mu kuholereza omufumbira
1: manyi java wali bada muholereza wali bada muholereza fe
0: nga chairman yatayagala bawolereze
1: noloyo muchala wali nka batisa tisono muchala naganze wona jona tukanja kuba nawe kubanganze ndaba ensobi weri kati ne kwati bubama langa tuvude ku police ne batandiko kunti satisa ne bangamba nga bamazo kuwayo obusente obulaga nti ensonga bazi babenga bazikomya awo kati chairman kulwamara ne batuyita ne tugenda ku table noyo muchala omuchalo oyo yali akute sente nga afandi n'agamba nti nze nkwate sente ne mbagamba nti nze gyebasindisa omwana wange bampakire ngende ndaba omwana wange bajali ensonga tuzimale afandi n'agamba ahubwo gwe wali badoba wa sente kwata sente oziweereza
0: omukazi ezaki
1: nga bwe banchunya
0: omwana wamulabako ali ruddawa
1: kati ne bamala ne bagamba olonga osinaba kumanya jale eyo nga bakyali kumbuli kati n'agamba nti nnonze ngo mbawereze namba y'essimu ngo bajja kuba bankubira babohereze police boni nti no bajja kuba bankubira
0: akati mukwano njagala tubeere balabufu bwe bakubulira nti omwana waali mbalala wagenda yo n'omulaba
1: nagenda
0: n'olaba omwana
1: era gyembadde mu mwezi ogw'omusanvu mwakata awo ne tuzuula bali n'omwana wange
0: n'obalaba nga bamulina mu mateeka ki nga bw'ogamba nti omwana ono tumulina yajja kutukolera kale katugeze nti oba omwana ono tumulina ffe bazadde be bamulina mu makubo ki
1: nga mulina nga muzadde we
0: nga muzadde ya muzaala
1: yabadde muzaala
0: mukazi aliko ekikyamu mbu nkubuuza omwana gw'omuzaala kati eri gyagenze nga nayo be bamuzaala
1: oyo muchala yali nga bamuwanga nga bamuwanga omuzadde naye ati nga si yamuzaala kakati nga
0: kati yetamanyi baana be bazaala
1: nga bamugamba bamulonze bamulonze mu nyumba
0: etabeera omwana tumulonze nti kwata omwana omulabirire tumulonze
1: nga ali nka akola
0: bamumuwanga meidi ng'omukozi wa waka naye amateeka galagira omwana atanaweza myaka 18 talina kukola ekyo badde okimanyi kakati wakitakuwa mwana wo abanga wamulaba jali
1: kati polisi ne gavumenti nze nkomewe eno gyenatandikira ensonga
0: okukola kyate
1: eno gyenatandikira ensonga kyampisi omusango gye guba gukomawo nze ne ngambe
0: kiwaki temumpa mwana wange omwana takumanyi nti gwe maama we tayogera
1: anti wali bali tebanzikiriza kumusemberera kati nange ne mbona nkola ki ne ngamba nga sikyakola ani muntu agenda okumpereza entambula oyinza okukomawo okeeno nali ndi awo era nga bagamba nti nno nga bagamba akwataka kadda kampeza okusinza nebyange byonna ebifudde
0: omukazi
1: nembagamba nale nti bambanja gyendesemu ng'obuntu bwange n'engoyi z'abaana kati nagamba ajja kusobola 10,000 okumpakira nkomewo okeeno era sente zona nizigwera mu ntango
0: kati ozi wanonganzo yagala nkuyambe nje
1: nganzija kuogerera ku mikutu era bahuliza banyambe n'abasobo n'abakulembeze ba government abalala banasobola kunkwata ku mukono neneyongeza ye ensonga zange nokusobola kuba nga mpereza land road sente ezambanja era nganzija muko obuntu bwangene nakasongola ngangumiza mu ensonga zange wakati bintu katabikwatidde mu nyumba tetuina mwetufumbira era tetuina
0: soko uwulire ensonga zino basebo ne banyawo omukazi ono yazaala omwana we wa myaka kumi kati agenda kuweza myaka kumi na gumu angamba nti neiba ye yazika okumwana nti ajanjolezeeko ate n'amala n'amugaba ng'omukozi paka mbalala kati owembalala gwe baagabira omwana okumuzza asaba ssente owembalala asaba mmeka owembalala alemedde omwana asaba ssente mmeka
1: abadde talina ssente zasaba
0: kati lwaki takuwa mwana wo
1: anti baga yagambye ngo bana bamusindika bibaine okujja bamunoneyo
0: kati kino kyetaaga bwa buyinza kubanga omwana bamulemedde omukazi agamba amaze yebbanga tebamuwa mwana we kyokka nga ate n'okukola takola no, yenna addugala nkale kati komaawo yenna addugala basebo ne banyabo omukyalo neyetaaga buyambi omwana we bamulemedde takyakola yenna addugala kubanga nandigambye nti oba aliko ekikyamu naye omukazi yali akola mbimuli naye kaakati eddakiika eno agamba nti land road amukola ki amufubutula mu nnyumba kubanga ebbanga lyonna abadde ali mu kunoonya mwana ate nga newo okulaga talinaawo ku lubogola simba byonna obisanga wano mu kaseera akaakya nnaku omwana we w'emyaka ekkumi bamulemedde bagamba ojja kusooka otuweeyo ssente omwana ebbanga lyamaze ng'ali wano kadde kaakya nnaku gwe wenna n'asobola okuyambako 07 72 4 71 76 ne 07 52 633 33 bagamba nti akusinga akubya gw'okute kanzije katono nnyo tovaawo
2: Chanako, chanako teba baluwa. Wabula, masima ageyo gerira.
3: Nako, kulina mwikangu tuze nimire eno kati. Obulimi obuko ye. Uliwe zimbe mboga zibaruka. Tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene, atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru, ukala kumitwene mukona. Atewe nkungula bubatewe nkananka, nangabu vunda mangu.
4: Enziku zo siga wewari obuzibu. Siga, Proctor Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kiro nyamu na kunsambu mutano.

0: 이게 겨우 월급이야. 그거 봐라.
1: Obani ari mukabiga lero
2: yako mukwogera ko ngalolo mudo mutimo
3: mushagati zamira
0: amulina
4: kati abayimbi bafu nabayimba ku kintu kyekimwa ati kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama zingende ikanembira ba
0: karemura murebuzi atalemura nebalemura omurebuzi wechasa
5: mama finano milioni emuji wa ngamba nsasule kwereza receipt ku Serena fai tugenda kubatiza bana fai tugenda kusaba
6: olaba pono
0: mumbazi omukafunda kabanyigire mukafunda ba Muri de

0: Parimi, Ghana Masanyu Gamwe. Anti Nusana Agrotech Solutions Limited. Bakwende sike yemboge yomunembe. Kabeji kilimo F1. Enunge gumila kasanja. Emeru kaburonji. Egeja. Atenge sivira dela burunji. Okufa mkampuni ya Stakayaz. Atemu abarimi benyanya. Temu tanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu. Anti nyanya yabo ya 695 F1. Na yuba jirina. Egeja nyo. Atenge bala burunji dela. Ngetika kebi bala. Ebidu wakati uwe chukumi na chukumi muatano. Kuchikolo chimu. Kweyeta agensi gozino. Genda kwa ofisi zabwe. Ezangibwe wankulu kuku. Nga wakafamu mitala vye kabusu. Kustated building. Owe kuhida kuzila msanfa mukaga mukaga. Atano mobili. Ngaga mutano. Chienda mukaga. Ah, obudde bwa kalebule tebunatuuka nawe. Obadde otya?
1: Olikubikadde nawe. Kalebule wa mutuntu kati. Kati eli wali okola yochi nawe. Warayo nnyo nawe olimba.
2: Chali kuchana na musamba kasaza ku famous radio Simba program anunji ya Dembulu wakati mu battle freedom program ambao sham kafuna live nzee komanda wanu kalebule okubanga songa stema tema. Onako rejo rafudo anonga mazokole mbozi yomukafunda anaduse misinde wali atema kindie mukochi wabade bale somwa nyamanyiki dwanga insamba Vincent Arnold ononga yatebelezebwa obanga yagambibwa okubango bo yao ya yamiza papa Moses Matovu papa moye omuko ogwenkomero ngaye mujambula mbwensen omulamuza manyiki dwanga Aida Nanjala yamushomedde emisango ogwokutta omuntu na mugamba nti taina kuba atakizibwa okwewozaako oba okubaka ekigambo kyayogera kubanga kkooti gye yabaddemu emakindi ento tekizibwa kuwiza musango ogwo ogayoga atwalidde luzira eyo jajja okuva ajatandika olulelemba nemusango bantu bangi abadde boogera ku nsonga eyo genza saidi yange nyinayagadde okutunuulira oba okukwata nga njagala kwebuuza one buli omu abali mwafrigo abasigaddewo nga balayira nga buli omu agamba nti nedda tugenda sigala nga tugenda tutwaza maaso emirimu tugenda sigala nga tugenda maaso n'emirimu nze ekibuuzo kyange nga kiri nti afrigo solo sigala nga estandi nze without papa moye kubanga ekibuuzo bwekyo oba okyebuuza olina okunoonya ku bantu nga papa misa kisemakula abantu nga mafia solukaga abantu nga ajauna mubiru abantu abali batambuzaako ku band oba ku kibiina okumala ebbanga epanvu mukavunga nawo n'okusaakaanya nasoose kuba ku musiime mafias walukagga nsooka mubuuza owaayo kwesooka tuyogereyogeremuko apanga bwajja atyanjawunanga naye bweyeteekateeka bwe bw'ozibiriza amasoko n'ozibiriza bwoti olaba amazima ga katonda muggulu ng'abantu bano bagenda kuddamu bakole ssente nga bwe zaali zirina okutambula era obukulembeze bugendagenda mu maaso nga bwe buyina okubeera
3: nze olukaga mafias nkulisayo mwenna mwenna ababadde mu kuziika mukadde waffe tata waffe the legendary Moses Matovu wa Afrigo Band. Nebaza nyonyo mwena mwena batesitesi. Lishiko lwate kateka ba artists mwena. Bulia inachi ya kola. Inachiweza kusibula mkade wa fe mubitibwa. Kalebule naliku Morocoso kusatade. Mesifu na mkisa kugela kukubanga neku National Theater. Na safu na mkisa kugela. Naliomu ate kubogezi. Naliomu kubogezi. Na yate safu na mkisa kugela. Napa ulirawa nunga mwena. Omulamwa kwemuli ebibiina okusigalawo nti Afrigo ejja kusobola okubeerawo oba obutabeerawo bino byemmanyiko byennyinza okkuwa walo kye tuyita president ti omusango omukadde gwe gusala omupya ebibiina bingi banyini byo bafudde wano tebisobodde kubaawo nga nkumenyerako ebimu kuba bingi nnyo osobola okuzibya olunaku yakutandika n'enkoba za mbogo kyagwa sinaba kutandika kuyimba kubanga bajjanga eyo nga tubalaba nga tuli bato mu kyalo
2: sina kumafia solo kaga kugambye omunamwango go bana go weta gono nye ku bantu abatambuze ebibina byabayimbi okumale banga akutemena temere ebibina ebigudde nenaku ebirimu omanyimwe mtu labe yo mundongo muweza kuuyo uyo yo yaze omulanga ndulune zikuba naye ibera baka stage yeno ana likode msajange jet biono ngakitu waro muyimbi akuba yeno muyimbi baya ule Eno mwindi vaya ula ule unakaya gende ili. Na yeti inagasia yafe. Ngatufa ngatule mungasia. Andi yafira mchimira wakati. Mchimira wakati. Naga mbane musuka, mbane musuka tutereze, musuka tutuweko chitukola. Au mimbi na menye ntebe yevaki. Yeni na menye ntebe. Naga nzekanze kansokeni.
3: Kwaza ambako chali cha Peter Baligide ya imba gawala gana mungkola Erando uzaba ya fasi natandika kuimba Katate mchala we Margaret Nampa yali asinga bawe okuimba Na HB nate chasola kube ilawo Chwanuka Fina ina mkisajita singers Chwanuka Fina ya imba Fina kulika yu kusoma Techasola kubawe ya demari wawa imbi atira hava amanyi Mama mulika tumba na abalala Neva Mukungu Geoffrey Mukungu Geoffrey njini na akola Segwanga Mukungu Geoffrey ya imbo msamba kwe Mombasa na yewe ya fechi vina chafa techakola hama niba sude ya ina kulaba koyo ya ina kabula da professional singers bwe ya fa chivina chalimu haba imbi haba amanyi pa mchala wewa nwaisha na chibaka gulire pa busuru haba ni chivina techasobola kubao poka fero na afa chivina techasobola kubao mtuka kwa frigo
2: au what you say Bwena bademu wakala atuke Kwa kuwaya sose mkula ndagana deni na deni Atuka wena mwena gezo mubuza Omuga mantio wae Aina pointi zako ze Kwa njini weta goze ulidide Okirize Bamuku wantume na ninjo gana vo Mweni mwe chitiwa Saja mkuru Anjiketi Anjiketi Ninawe nari Ngalimu kunyo nyola abantu Ngeriji ya mezao Eagles production yeyo Ebanga dene Ngeriji ya batamblanga na vo Ndi waluwa beba kubango mpira Ngamani wajikubio Nima gawa segenda yi imba yu Naga wana isene zaga jana ziwa Sasa ya tuwazi kutiba Dewa dewa doge Naga sija bi imba yu na au
3: Luachi rangamba ndio musango mukadewe gusalo mupya munnange abantu batulaba abayimbi nti ekibiina nanyini kyo ya manya bwakitambuza abantu balaba biri wano ku stage production eri ku stage ye mulese ne bagiwana nnyo basajja bategese nayenga nanyini kintu ya manya kintu ekyo kitambula mubamu nababera ku stage abadongo nga bakuba nge manyu musose kwe kuba bikonde ngomba abamba adebedimi bakatuka bamaze bawereza se Hapa mumaze na kukena munda gano mpandiki Ankoleno show uchijia kwa wechine wechiti Chino wechiti Nga nanyini cho ya manyi Chaitamu okutu kukuwa balabi Mwechemula pa kustage wano nga ba imbi tu imba So njagala kugamba Nti HBina cha Frigo Band Ulima ba imbi abalunji Na yena nanyini choke ya futi Ya abadama na wagami nakula kwa numai matovu Ebu ungereza mwleo regions Hapa ntume ebu ungereza ba ingira kusawa tano mkage zechiru Na yemi sana kusawa kumi mwai matovu yali ali mchikali mu theater Royal Regents nga mwali ali mukuteka teka mulimu ebintu bisola kolwa muntu mulala tali na nyini kibina nga yeye amanyi wa ino kuchiteka teka pa amanyi wa communicating na abakozi ekibina ekya abakozi kibera mu abakozi na yenga abamba kubira se abategedde tusimbula nche sawa nya

Umurembe olo ize gro calcium ayambe bibala okuberanga binyirivu n'okubitangira endwadde nga biosam and root atawanya nye bibala olwebula lya calcium tabula gramu zane za ize gro mulita abiri ezamazzi ofuire okumanya ebisinga wo kuba ku noti 782 76 82 osho we grow with you.

ari kulubangola simbe mparagoma ene medwa sigaza kuchakala na kubwa Airtel Money bakujukiza ne bagamba blood tibobosa sura fizi zo mwana wo make sure you are paying through Airtel Money osobola kubera ngo yingira tempo zimu chances nene nyenyenyenyo ezo kubera ngatena wo wangula nkozi kunsimbi emitwala makumi asatu asatu ze tugaba buli wiki eri abantu chikumi tugaba emitwalo asatu asatu tuzigaba buli wiki eri abantu chikumi buri wiki omanyi mwana ndibiza bize magambi muzanyaka box muangule nsimbi ngonyika star 2 emutano hash akaboxi boxi joko nako sende za sanga muzi utuwala ndibize na magambi wairo mja kuso nyua ndibize nyonyo na iti wa kumukoro gwetoro guli mugena maso nzen savinga yobu tibu wa manyo. So ndi bize katiba banku bida kubida oda zizimpitili deko nze savi nze yobu tibuo manyo. So ni kati ine vuga bagala buti kanzije ine vuga. Guys kamba kuate katono ndabeche bagama mbadire.

0: no zoba otalo baro avudde ku kalenze anyway sagala abantu balowoze nti oba njoba nyina mumwa sagala mchiswale nti nyina mumwa na ye na bafunye obutakanya ono ndozo ba mchala woba ya oba maidi ye abatabudde kuba chimaidi chabwe nalabye nga bambi obudde buzibye nga chiri kabalaza na kwe chitude wa weru nga chota chingi de bambi ndoza cheche abatabudde ba kuba bulijo sawa ngasa tuchiba chuchoro chiba munda neyo bambi zaweze mukaga nga chicha tudao kabalaza ndoza munda nga kubanga oria ingi dena mugamba anti nakuja wana nze nabadde mweru eno nga mpulira oria mugamba nakuja wakasajja gwe waliofana notia kati ngabu omanyi nze singira antalo ze mbawala ne omukazi yabadde agamba bawe ti nakuja wa waliofana notia maskin kasikati nze kasayogedde ekiganti nakuja wa maskin omanyi bambi gai yeta yogera bambi yabigambo bebitono nampulira yamugamba yomba bwono omala osirike gai nga yagamba omukazi naye nga omukazi ayisaamu eddoboozi nga tuliwulire ene ewange kajugira ffe tuli wakati nga amugati nakujjawa masikini nakujjawa waliofaanana otya omukazi ate yagamba omusajja mukazi namugamba nti yomba bwono omala osirike ye maidi nga ali wabweru kabalaza maidi eyabadde wabweru si mukazi we obuzibu namwe muwulirizo bamuba mukoye maidi eyabadde wabweru si mukazi we maidi eyabadde wabweru ndoza bambi bakigobye munda kuba babadde bayomba maidi afulume kubanga bujukira babadde naye ng'ayisaamu nnyo eddoboozi nakujjawa kasajja gwe maskin nabadde ne pulaani egendako nabadde ne pulaani egendako mu byolooni naye ku nyumba gye babadde bayomba nga saagala kusala nga nyinza osala ne bagamba mbirimu
1: saabatagamba olaba otya wonfunira enamba ya kimaidi ekyo nenkifonya
0: talina simu nagimusaba dda talina simu bambi talina nange nali njagala mukyali wange yali agintumye ngaayagala njimufunire talina bambi maidi simu tanagula simu naye nakirowoozezaamu neŋŋamba kati wano nensala busazi bajja kulowooza mwendi mu lutalo lwabwe nengumiikiriza kuba nange nabadde njagala kgendayo naye nga bwomanyi abantu nga bayomba omuntu akwetikkaawo akwetikka maidi ye talina simu abagisaba talina naye lwabadde lwamanyi otalo kuba lwatambudde sebe essaawa nga nambanga ogulira beweereza ebigambo naye obimanyi abantu bafuna obutakkaanya kubanga ono nageeza ade mukaago gw'ekiro ng'ono tannayingira maidi nga tannayingira ekitegeeza babadde bakyayomba babadde bakyayomba kuba zaweze mukaago gw'ekiro nga ono maidi tannayingira kikulaga ki nti babadde bakyayomba
2: aba yabadde tasobola yingira naye kiwa wabadde omugjawo n'omutwala
0: atijukira ate ffe balina gwe baleeta nze omukazi yankola ekintu yaleeta musajja yaleeta kaana kalenzi nze waka gwe baleeta jukira nabanyumiza obuzibu bwe twafuna nga baleese omuwala ebyatuukawo kati omukazi yankola ekintu yaleeta ate kalenzi kato we kalyawo ka myaka 12 mbu ka mukulu we ke kabeera we waka ke katuyambayambako awo ku bintu yankola ekintu kozi nali saakibanyumiza yaleta kalenzi we kali yao katoke katu yamba yamba kao kumilimwe waka baba kugira katuma kukuduka
3: badi shua mani
0: mana
3: petekwaka lopide mkavyobusha baba
0: msize sabi ingi demu nasigadene wafe wakati baba badeli kusaidi ya toi ingajeva yombera gaye kubaya sabi ingi demu nabadena njaga la genda kombi yoro nene ene ngamba katibu ensala bajaloza njaga la ingi la muluta olu wabe nensigala wo sabi badem

0: simi tukwagala nayo walira ojifunye korero obe walide simi bamita wejire omulide akugaye tina yesimi nkwagala nayo walira okimanyi gwe wefumitiriza mwala enjuba egoroba ali ati omulangira kironde
1: galamusiomulangiraakabuliro
0: oliotya mukulu
1: njakumubuza
2: lwaki mulangira okola ebintu
0: ebyo
2: why so hiding yourself lwaki wekwesa osirise nnyo
0: wefumitiriza enjuba egoroba fuba nnyo oleme kwefuula mugagga ewali abagagga
2: it's wrong by the way
0: fuba nnyo nga bwosobola
2: abanga nekyali wange nga bwana bagagga alaga mugagga nnyo
0: kiba kikyamu omugagga asobola okutuula watudde n'asaba ebyokulya nga bya mitwalo 23 cupa z'omwenge gye ziri ez'emitwalo 15 gwe naawe n'oyagala okuvuganya ye
2: naawe lunkupe n'owanika olukizi
0: alya ku magoba gwate olya
2: kapito
0: tewepimapima
2: omusense bula
0: batudde mu lukiiko beeyama bye banaawaayo ku mbaga gwe nga naawe owanikira mu banno nga weeyama byotatuukirizi kikyamu kiyinza n'okuleetera obuzibu kale no weefumitirize ku kintu ekyo oleme kwefuula mugagga ewali
2: abagaggatovimbira watali siteekezo
0: kyekyo
2: yawe ebigatto byo odde mu levo zo ati mba nkyogedde mu lugeto ut
0: tekizigira nnyo oyinza kigira nnyo nekigira walabye ogundi bishop eyakubye omugu
2: ntiyakomye okukuba okuluma n'aluma naye yasose
0: yabaddeoliade
2: munabyobufuzi
0: abimu we abimu
2: abimu kati oli
0: yaziramuga
2: togenda kwogerako you not going to talk
0: nga munabyabufuzi ngaze mu chachi
2: obaibadde kansala oyadde togenda kwogera oli nalemezaamu babadde mulwabwe luli munange kyeyakoze omubulizi n'agamba fe yesu atulagira okugolola endiga
0: nakubaibwaamatanta
2: asokasunda eyekikadde
0: bagaye bishopu wenothan eyo mukaramojadasa karamojeakunyumize
2: ani
0: balina omumanya bamutegeere
2: asoka bamanyisa obansoke nkunyumize zemboozi yange nja kwewulira nayo sibo
0: aga ogenda kwongeramu
2: sigenda kwongeramu mazima
0: gobishop nagoba munabyabufuzi
2: lwaki nonimbisa awuuba eŋumi eyita oli ku luba ati bishop mugenda amaanyi tadda omukuba eyakameme
0: yamudiza yakubyemu omuntu wa katonda
2: abakyala ba n'abaweereza abakwata endobolo be batabuluzaamu bishop n'aluma omuntu
0: naye ngaolwana otya n'omuntu wa katonda
2: endiga yabadde eri amalagala ngaewaba omulimo gwabe kutereeza ndiga
0: kibi kibi sekyagadde sakyagadde
2: naye kati bishopu lwaki obugaana oli okwogera eri abantu
0: bannabyabufuzi basuka basuka saavisi esobola
2: n'obutagwafuniddeawo
0: saavisi eza
2: n'obutagwa endobolo ye ya mitwalo 10
0: jakatonda awaddeyo ku lwa
2: katondaaanzi siwayo mukyaki wabulanziwa muntu we mba nzifunyegwe
0: oyagala
2: ŋŋambanze amnotesibu nzenzenzenzenzemu
0: fena tulindiga
2: weka salamu alaikum swaba
0: kati tutajukira kigambo kyebagamba
2: kati gwe kiriga ekitomalijja
0: wamamuweeyo muve ku kino ekiyaye
2: omukyala akutumidde bamwita lozero rosana ali wali mpigi
0: naye gwe bulinaku
2: akwagala okufa
0: ojja namupya
2: bakwagala bani
3: kikutesako number plate erinnya ne sitiika ezamanyago kyeki omuze gwokulamba ebikopo gwakulemera
4: tekawo likoda tereza kamera gwe
5: ono tateeseza ku fulo ya paalamenti ateeseza ku madaala ga paalamenti
4: abasajja boogera oluzungu munda eyo
2: leero bannange paalamenti kati nange ate nja kugenderamu eri empya oba nange nziire mu kisanja kiri ekinajja nga bagenze mu mpya kale Honarebo
1: Bayoge yoge mukuru
2: anti nyanguwa
1: ayingira tofaye naina gambo lulala okonkona bot
2: kakatize wamanyiza ndi munona awe
1: oh no you have to first knock Ujiu sangalu mundi muvesti.
2: Mkaya nyanga gamba ulina kutula mparlamenti.
1: Chine chambalo nga chipia.
2: Echo mgundi umkama.
1: Tema mbade manjiva agenda kwa mbale cha
2: ulo. Echo chambalo echo mkama ona libo checho chipia.
1: Mbade nchilaba wano.
2: Chimu tuka.
1: Bakulikiyo. Wewe wali kutuzi. Chimu ye
2: president ya wadeyo. Kona libo.
1: Wanji mkuru.
2: Gundi wa mujibwa mwade beiro.
1: Ani.
2: Kona libo mwanga chivumbi. Vice president wano. Wano po mbugana.
1: Hei, aliko no wano mbaka parlamenti wano.
2: Hei, hei butambala.
1: Hei.
2: Ni hei butambala kalulubamu baya wangula.
1: Ha! Muganda wango chivu zangalutaya. Kana kaluru no kariko, kari, chie, yo chaye nabuli asanzi. Hei. Diyala forms azirine ntufu. Na hei bamugana. Bamule mesu zitu usakutari senta. Na hei alibaya wangula.
2: Yako zaati ya babu bejido bamu wadi.
1: Katubeba zi damuzi. Kwa tezo milioni satu zeba wadeyo mukashi. Hate nenda la bili ezuwele duwa yonga zaba bamu imiride. Bamu ganyo kude butambala.
2: Bamu ganyo kude butambala. Hei,
1: bamu ganyo.
2: Atinga wawwe.
1: Apozi nga kenda kuzika. Uba kweta bamu mikolo jachoka. Jitali ye jitali nyayi.
2: Katibali nga bagama. Titajena kude kwezi mbao kubwe butambala.
1: Aji asobola. Asobola urabo asobola kwezi mbila hongo olimukomera. Na hati eriwe wali parus. Beidi ba mwagara nyo.
2: Butambala.
1: Iya bantu ba. Ba ino busungu bunji. Tomanyi bafidwa na ababu
2: kati huna libune ye wachimwe abapavaka temtese za kubana abana abagira abalala basibi wambio bufuzi
1: majabata
2: neba imburwa
1: majabata
2: huna libo
1: fetuwa gama
2: mulikusente muli kusente muli ya
1: koti tugamba
2: matika mutiga matige
1: matika gagamba toyo gira kumusangu guli mkoti wala mzibajia kuja bajia koro guwabwe bajia kuvayo abamu abakirize misangu baba tadi sauda madada tebamuta
2: ati onale babantu mba malamu amaanyi kubera amateeka mwe mugatiga
1: ntichi era kye twagala okola kiri kintu kimu jesi kuterezamo muteeka lya abafumbo liyoka kuba luli bagaya
2: abafumbo nga bakola bati
1: bwokwata bawo
2: kitule kya sabuni
1: bawo mukwatira mukwata nga ali ku mukazi w'abandi omufumbo tekere twagala ndi mudibagane jori senyonyi
2: nga boba kwata na mga musaji
1: twagala tutekewe chikunirize chikakali ngobo luisi waga anti haa bamu iwa kama zi na bamu kupe mboku maso gaba tuzi obasicho ngoli moduli mbiri o mkazi go wa sigula obasicho okuteka wengasi ya sento mkade kumi tuino okuteka wukutisa
2: mpuzi gwali mwaka chona libo mkuru mpuga na hidu ya simatuka mbira ya gundi yali ya masasi yali yaji yali bili kumina mkaga
1: mathayasi mpuga yenyini gari masasi
2: gari masasi
1: mwete gere zaburo nji
2: chalishi babu kwa tanazi yali mkani
1: zaga kukwe zaga mizena ya hivye debe ija kubuli
6: ya doku kwata kule diyo yange nse kumukulike

0: unasobola kuzanya kiti musobola kuwatagana etya kubanga wali eri ato mutegesi tosobola kubanga maraga vamma ngudi mankuba denti nusicha teka na ye ubiru ino kuteka uko kumbera mungeri ngabe so kubanga itambo kujukiza nga stuna yingira ndiba nila inafu abudi yabe wali wana wabula tulina emilioni ya sente nambe yoku wangu ngumu wanguzi urwaliru bayina kuwa wanguzi batano buli omu atwale mitwalo makumi abiri kiregeza urumba olina okubako ne airtime ku simu yo then ku mobile money olina okubanga olina ko ekitone nnyo enkumi biri owulire byenjogedde olina okubanga olina ko airtime ku simu yo wa siringi bibiri ekitone nnyo kikumi mu atano bibiri oba oyitawo onyiga sita biri musanvu nnya sita satu hash yes eyo kodi si ya mipira ja mu Cambodia nedda ero yita kulimba kodi eno ya bingo masavu chovora nkuwaka de nenji kusomera okusobola kubanga ojinyonyuka basagala gente ato mu Cambodia bungi somo murundi gumu akati ate a mbanja galo jinyonyuke ngambye sita biri musanvu nya sita sat hash yes sita biri musanvu nya sita satu hash nige pesa ya yes sita biri musanvu nya sita satu hash yes sita biri musanvu nya sita satu hash nige pesa ya yes bajja kuletera woteka pini kodi yo ya mobile money jiteke mu makusaleke nkumi biri ubirenga wete butelevu mukazanyi akoku wangura nchukudire emilioni namba egenda gende lyabo wanguzi batano buli omunga atwala ke mitwaro abiri siku zino na wano kusimba nedda fubo kulabange simu jonyigisa bino byenjogera tebanjibwa kubanga akasente ko bagwe na mukisa kajja kulandinga butelevu ku simu yo fanu tusomena mante namba bweti ne bweti esente ozirabi anko oba mami sita biri musanvu nya sita satu hash yes Uganda zanya timu ya kwanga ya Libya. Libya yenu bolabe mipira gisembye yo ngena. Ngena nga 10 na mukago go 8 biri mukago. Eri wansi. Yatukube goro 3 ku biri wayi. Buyaje wan mu biri munana nga biri mukago mwezi go 7. Wagenda gore mukwebe. Ne tujicyalira nga rumwo go mukaga 217. Ne tukuba 3 bwerere. Nga biri mu rumwo mwezi go 9. Biri makumi abiri mwebili abajukire burungi game ya genda 0-0 kiriza nkugano libi yabadde nayo ye mukwaga manga gaba warabu agabadde gegata kwa batutigomya ngaba warabu chicha mazima tuli mu Hoima City Stadium the beautiful stadium wali Mumparo Division Hoima City Western Region eri waguru mu Uganda
1: gaba maserenge tabu babu
2: I don't know the name. E nenga bakwata ko side ya bugwanjuba.
0: Okay.
2: Ne eri machika baji ebera machika dio.
0: Okay. Akati ekisabwe kino awochiri ensonga mpanvu tujja zimenyamenya. Necho ino kumanya nti. Chaguli bwa unga abiri munya omwezo gwe 12 2025. Ekyo bwe kiti bukiri. Kiriza nkugamba bigambo bino. Oluwalero nga tuyingira ndiba. Genesis Masinde Onyango ali mu go. Nathan George Asim alimu namba 2 Rogers Ochake Torachi alimu center back Neto B. Peter Sibi songa ate omusanyi ayitibwa Abudu Azizi Kayunda alimu namba 7 makati mulimu Kenneth Semakura Nobo Okero Oyo gumwaka zakeri ya Pogba kogato omusanyi baba Ali Hassan Rogers Kasimu Mato alibari Alani Okero alibari no muzanyo omuja ku national team Arnold Vura Lambaluthi muite Arnold Vura miaka 27 jobukuru ari ku team ya Bayashot wali mu kwanga eria Belgium jasangire ndiba mukirizemba gambe

0: Nzine timu ya kwanga irabana fena tabalibia Abudi ya be Tuwagara tumenyeremo kusinzi la kumbera Abu Uganda ugwasoka ya kora gore muko miku timu ya kwanga Tunisia tuwagu ukwawe Akabone rumba warabu Wabura nganeba nafa abadi mchiminyo chino Bako ze biri biri iraba Tunisia Nebo tiswana na wakizima Tunisia Batabadi basanyu chitegeza chiri Uganda Tulibategezi nyesi yensonga Echikuru chiri ntino timu ya fengabu ujirabi
1: Ya okusoka la dalawachi Tunisia Bali sivasanyufu Abo fendoza vinote tubirimu Tulimboja sikuteleza timu ya Timu wabakuteka timu Gendo kumina ngezanya mpaka za afko Neza 2027 Eza pamoja Fena tuchimaiburu unji Nete kari ya kafe liaja ngariga manti ya ah, Omutegesi na ino kumina ngezanya qualifiers Ogeza kwa kumina timu enu Gendo tuka mkompetition inge, imachinga no mtindo guwabali avaza nya. Bange da siwe chali, ngomtege solusi alinda bulinzi, na alinda waneno mfinals, the Twitter finals wazimanya asani. That is inga pamoja 2027, na jana asamba, katibabi chusamu. So tunizi obita vila basanyi timu ya Uganda baku ata 1-1, ndo zangabali ya waka. Simanyi, obaba agziba tunizi abebeda video vlete timu ya wegudo mtindo, fena tuchimanyi. Kwanga fena tuchimanya, ntimu World Cup timu ya tunizi abagolo 12 asani. Simanyi obo jukira, mumipire satu. That is World Cup wede. Bebe mkubira gana Tunisia, obama mba warabu, abava kwa Afrika wanu, ateye badeki dedalo muti indo. Ni wakwa denga wadea warabu banyi giza timu ya Uganda Cranes, zeyo, tumaibunji Morocco, Algeria, Misri, zimu kwezo timu zibade zive mba warabu nga zitawanya, nendo za Tunisia, Uganda ya sodo kupangi balaga, nti at least basodo kubiranga ba improvinga, mungeri jibageza kwa kubiranga bateka wembeira. So, nzendo za mkonti Roger Smato, yaronde dua play of the month, wali mguangalia Scotland kutimu kwa sana ambira nti okumotivating ba mwezi weguti nolonde bo kubera omusambi wo mwezi okubide timu ya Uganda gole yensonga so oloza muko nti timu ya Uganda mukuba ku talent sento zetsobola kubera nga tuna chalingo muli alani okero ba Roger Simato nabana balala banji nyo oza muko nti ogompira kwa sodo kwanga gutuwa inkizo okubera nga to evaluating akuwa wetuvude na wawe tulaga then echo kubiri mogemu eno particularly sisubira yo badde ndabaka interview alani okero nga agamba nti fetwa agala kuangula lwenso nga tuli mupira batu wa muchi bonus ndikatufa twagala sente totubulire byo because olyanzo kuloza ndi Uganda lokuwa ya qualifying adda olokuwa ntibi bateges banzo kuja ne bateka wo muzanyo nendo za mu continue mtende lineup jachu siza mu ko lwalero andabye mu ko mulenzi go batano bokero asani sambira wali eri mu championship mu USL wenjoka ku USL njoka ku championship mu America lije yoku bili mu America zanya mtimba jita Lexington omusambi go batano no bokero then ndabye mu ko mulenzi oligwe bayita vura asodo kupilanga na ya jamu uko so tuwalabia muko kufese mpia bamba zitaba machinale abala oliwa dembo chitanga boya gara nendo za muko nti Uganda chino tuwachika avila dasan chokuleta muko kubasambi nga bali naka kwate nga kakuno nyeleza buno nyeleza abatazali doano ababademu Amerika abakulirebu ngeleza na wala na nenga baina nga baina ligi mwe basambira fenga abawagiza abalabi Uganda Queens okumale banga ze kumpi Uganda Queens ajitandikanga muchenda mwina nga ndi muto zindaba nga iti samwa echinzo kubena nga chitu yamba kubena mu patriotism nebirala oyinza okugamba mu konta si kirungi ne mupira wise ensizo nezi kozo bulungi asa ntuchimanyi zibade na basambi abo abachuso nationality bamunga agamba jaja yali muna Uganda mama yali muna Uganda njaku ekizampo ngi gwangali abu Faransa Libade lifugo mpira kwa abula yebanga liyo na batu te World Cup ya 2018 Russia zine World Cup enda lade bajia ku finals fena tuchirawa ninge utuso tuna timu ya Bufaransa ante mlimu Faransa alia undu originali ya wali ya limugwangali ya Bufaransa sobe ya bimu kwewe bie sobulo kubanga ndo oza ako ntine mbeira sobulo kubena nge kulachi etambuli ya dala burunji singa tugeza kubanga tunachari inga choinzo kuhita obane tusoro kubanga tuwa bachita kwa adoptinga talent seze zitali za wanu Strings of adopting a team yonna. Nenga bwe bachikoze basambi bana batano mukaga. Tusobola kubira nga baje babasobola kutuwa chebaita competition je twetaga ku international level. Nza sichi na ko buzibu. So nasanyukide yo na basambi jo na den kulya nongo bogira ko Hassan. Ngokola sheye ye chiro amuli ababalenza muli Diabe nabala banyo betsodo kubira nga atenga wacha aliyo ne ndala tani ze tana bakubanga bayita zendo za mu konti kija kubera cha kabi nga tusobola kubira nga tujja mu Afcon ya pamoja 2027 je tugendo teki kanibana fa bana aba Tanzania ne timu ya nafa amine gwangala nafa bana abana Kenya ndoza mu konti twinzo kubira kwanga bebisera bisinga buli wo hosting impaka Bubato soba lazi wangu, la wachi take out statement, oje paka mkota finals, oje paka msemi finals, obo okore yoku surprise, okubayo kubali favorites. Abali favorites mu Afrika, vivachi Morocco, Egypti, Ghana teams nga Nigeria ojote kewe mbela njakuwa yo walio afkone asani yatege kewa banobabame yanga ya Gaboni yali yodi Gaboni ne yali, yali na ya mawanga magati na ye oroza mukonte ebintu ebintu byaso kubanga bitambula abategesi ne baso kubanga bajira dalawo tutegera ba Gaboni na abalala bwe batyo

12 26 World Cup yolimi nokumanya Engule myaka 25 ngitinde kumayengo galubo gula Simba Mwetinta, we wanini lio limo mutagwa ya dokuwe muzika, wote ni kutende walirwa. Engule, abajinyumia, nebajituma amanya njolo. Engule, bulimwaka yeyongira kumanya gayo. Engule, abamumujita mujukiza, abalala, timuelula. Abalala, mujiaitila musomesa. Abalala, muwaula, abandi, ntimu gagawaza. Abalala, ntimu tauluza. Kati tinta, nava konta nyingaba tinta. Mungule, kumimpili avili mukanda. Gekutusi wako.

0: ngate Buganda ebirina.
1: Yes sir.
0: Otyo ogenda tubulira. Mu Buganda tulina mugo tuyita omumyuka myuka. Omumyuka myuka. Ono yabani.
1: Omumyuka myuka bamusigire sebo.
0: Tereza. Omumyuka myuka. Ojja tuwa n'ekyo okulabira. Mhm.
1: Omumyuka myuka.
0: Mhm.
1: Nja kitwala nti singa tulina ssentebe w'ekyalo naye alina amumyuka gyefulandi service mu 44 kati yandibadde owokusatu omusigire abo mumyuka myuka
0: kiteeke mu mbeera za Buganda abantu ne Buganda etegeere nti ebigambo ebirina okukozesebwa weebiri kiteeke mu mbeera ya Katikkiro.
1: Mbeera ya Katikkiro tulina Katikkiro Charles Peter Mayiga tubeera ne Katikkiro amumyuka ne Katikkiro owokusatu.
0: Kakati omwekyo kiriwo ekirima kirina okuvaawo.
2: Mulonda akasajja kali.
0: Ah, nedda obubonera abulina. Obubonera abulina naye ekirigwa ekirina okuvaawo. Kwabo kati aniko tulina okuyita omumyuka myuka.
1: We tulina okuyita omumyuka myuka. Yandibadde owokusatu.
2: We mulonda akasajja kali wako.
3: Kizaawo kwa moga ijde nga bensanga.
0: Obubonero yabufunye. Obubonero yabufunye. Tubade tubagamba okwewala ebigambo omumyuka wa
1: omumyuka wa kubiri.
0: Andi kati chetugamba abantu tugereze ku central government abamu abewafu bokinzo bayiso bubi. Ochogamba nti Katikkiro w'okubi omumyuka wa gundi w'okubiri.
4: Yes.
0: Owokubiri abera omumyuka myuka kitegeza amyuka
4: omumyuka
0: tugenze tuli
2: kasajja kali wano
0: mu mpoza ya Buganda eyemisango omuwabi n'omuwawabirwa bonna baba balina okuwaayo akasente mu mbuga gye bawaabye bombi omuwabi n'omuwawabirwa kati baawule omuwabi awaayo ki omuwawabirwa awaayo ki
2: sebo omuwabi awaayo mpaabi gwawabidde gwawabidde nzira musebo katono
0: nedda ekibuzo kirina watandise ddo kiddamu obuzabuza nfaayo
2: nzira musejje katono
0: nkugambye mu mpoza ya Buganda ey'emisango omuwaabi n'omuwawaabirwa bonna babaako akasente ke bawaayo mu mbuga gye bawaabye omuwaabi awaayo zaawaayo tuziyita tutya omuwawaabirwa zaawaayo ne tuziyita
2: omuwawaabirwa zaawaayo
0: kumpa bye badde mutuufu bagenda kulonda nti
2: tuziyita gunsinze
0: Gusinze rejali. Ani alonda. Maseruka buyuchi.
5: Maseruka ya
0: suchi. Uchiwade buyuchi.
1: Anchigezeko. Omuwabi awaye mpabi. Omuwawabi wanawe bitebe.
0: Hey, kalamba no kafuna.
1: Neyanza semu.
0: No kafuna. Maseruka netuja uo.
1: Semu.
0: Kati mpabi nebitebe. Bwetubi gata wamu. Tubi weri nya. Hey, netubi ita.
1: Envujo.
0: Envujo. Tuwafana nye kuberanga waluwa alonda.
5: Londa.
0: Tuwalia alonze.
5: Kaluba miwala.
0: Tuwalia alonze. Kakati, njagala aba uliriza mwegendeleza kagambo kanu. Muka koze sa nyone inga tumumanyina jikava. Burwe muka koze sa chikamumbu, chichari chituza. Chichali chituza. E chituza zezo sente zombi empavi nevitebe ze tuita. E chituza. Luachi e chituza kubanga zombi nga ziwele dua ziba zigenda kuvako omusango okutula. Guhulidwe. Omutu jabalina. Edo tibo musawa yokubiri kujja na usembera kumuzinda no nobawa. Musawa yokubiri tugenda kwa tugaba mitwalo 10 ku sawa 5 neda chika 5 onyiga star 2 musamvunya star no tekawo 3 no tekawo akadala no nyiga enter chikole kusimote kwa kuba kuna sinye 12. Abasajja baitulina basajja banyu amazi era tuchanyumira okufa kwa bufi.
4: Umutujulumba.
6: Tugenda wani?
1: Uyuchi Julius.
6: Chino chisoko?
1: Yes sir.
6: Heke mbuza cho damu. Uliriza.
1: Yes sir.
6: Waliwo enjogere ya vamo chisoko. Ngachiga amanti owe nyimbwa. Ogena kumpe nsibu kwa yacho.
1: Chisoko owe nyimbwa chisibuka kunkoko. Nga enkoko yeyitibwa omutaka w'ennyimbwa nga bagamba nti omutaka w'ekyalo ekyo ennono okweva nti wamukyaliranga nga ateeka okuwa enkoko
6: nedda waliwo amulonda
1: anteezeemu ennono yowe nyimbwa kwaliko mtaka ngaitibwa wankoko yensibuko yekisoke echo omutaka we nyimbwa wankoko eyavamu erinya nkoko
6: omulonda
2: kasajja kana mulondo bakagenda kagende
6: mulonda tulabe
2: omutaka oyo yatulanga kuchale cheche nyimbwa ngaitibwa wabula enkoko nolwecho nolwecho ekisoke echo lwagenda nge nyimbwa olwokuba mutaka wayo yoyo wabula enkoko abagamba nti ova kumutala gwa wabula enkoko
6: oyina ekirala sebo kakati nga sinalaba oba nkuwa akabonero oba nedda edda awe sinaba kugamba nti kuwadde edda waliwo omusajja mubiseera ndoza byali bya Sekabaka yali Suuna owokubiri omusajja oyo yali abeera singo naye nga bamuyita kigemuzi kati omusajja oyo Kabaka bwagaana abantu okusuula obubi ku kibuga omu ku bakulu abaakolanga emirimu egy'okukuŋŋaanya ebintu bya Kabaka omusajja oyo bwe yamulaba n'amugamba nti owange Kabaka yatugaana obu bwabusuula wa Kabaka naatumya nti mumulete ajja atunyonyole bwe yagendera yabinyonyolanga bwe yabigamba oli Kabaka naga nti mutwale mu nvuba bwe bamutwala mu nvuba mbu Kabaka yali alambula nga aliko alambula eggulu ne limukuba laddu kati ne bajjukira nti kiyinza okuba kivako oli omusajja naga mumulete wano bwe bamuleeta omusajja oyo naamugamba nti Kabaka kozesa ddagala bweriti ne bweriti munaku ntono Kabaka naawona kigemuzi Kabaka kye yava amugamba nti kati n'erinnya ndikuggyeeko gwe wabula enkoko gwe wabula enkoko era erinnya eryo lyakoma ku ye kaakati yali abeera okumpi n'ebitundu ebye mu bitundu by'endejje ebyennyimbwa eyo bwe watyo kaakati erinnya eryo lyakoma ku ye tebadda mu dituuma mulala naye ngenda kuwa akabonero
2: kale neyanziza neyanzi tebantoddeko mpaka bonero
4: tugende
2: Tugende sir.
6: Tugende kumulala.
2: Yes,
6: ani abadada kugwe.
2: Kamba kasajja kali wa.
6: Kakati kino kicho.
2: Yes, sir.
6: Ogenda kumbulira. Enjuba okugende waki walabye. Ensibuko yakyo eriki.
2: Sebo ensibuko yakyo kwe kuba nti nno ebeegera. Bagamba tiegenze waki walabye.
6: Ndabanga wali waya baagala okulonda.
2: Kantereezeemu. Enjuba okulya ebiwata okugende waki walabye kitegeeza nti ebeemaze okugolooba kubanga obudde obwo baba bamaze okuwaata ne bagireesa nti egenze waki walabye okulya ebiwata.
6: Kituufu ky'oyogedde naye ensibuko yaakyo togyogedde.
1: Mulonda.
6: Mulonde.
1: Ensibuko y'enjuba okugendewo omutaka kiwalabye okulya ebiwata kiwalabye eyawangula essaza lye Buweekula ku Sekabaka Kamaanya era n'agalamizibwa ekaabyuma enjuba bw'eba egolooba ebu wekula tugamba nti ekozechi egenze jeride biwata kubanga enjuba jegolova ewo mtaka chiwalabye
6: mwenda kuwa kabone
1: ne anza seo
6: kwato mzinda aroma seruka
1: eso
6: okuwele kera mpinga mchibira eso kisoko mpensi buko ya hacho
4: mpinga yali mumbo wa wakabaka na yenga atanyo abasibe aba kwatibwanga eranga nebo wabanga mkwano gwe ngasobola okukutta custom sang kabaka yabanga amulagide kakati ngabo wagenda angana ye obanga kabaka abagabye mu lutabalo naye naawulira nti naategezebwa nti nolina ensobije wakola kabaka nga amulagide nga tekimugaana kukumirizaayo musu ekisoko ne kivaawo nti okuwerekera mpinga mu kibira mbeera kugamba ye mbeera etuukawo nga osobola okufunira obuzibu
6: oli mutuufu yalina effumu lye nga baliyita kawawa akuzunze kati nga okugenda n'empinga n'okomawo abantu kye beewuunyanga
4: bwezanyose
6: bakuwa obubonero
0: kale mukyatunka

0: Erunga mizibwa Bank of Uganda. Sente zaba kasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Yakubu, ulina umeka kutunze mimire eno kati. Obulimi obuko ye. Priwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene. Atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru. Ukala kumitwe nebukona. Atewe nkungula bubatewe nkanaangana. Nga bufunda mangu.
2: Enziku zo siga we wali obuzibu. Siga, Dr. Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kilo nyamu na kunsambu mutano.

0: Buyuchi.
1: Wampa mkama wange.
0: Katugende.
1: Yes, sir.
0: Aha. Uliza. Ogenda kumbu ulida.
1: Yes, sir.
0: Ensawo ye chikapu enkade iti buweti ya. Chino chiko mao bukomi.
1: E kapu.
0: Neda.
1: Walu kapu.
0: Mm.
2: Kasaji akali wanuronda.
0: Waluwa mronda.

0: otyo ebintu ebimu tubiyita amannya nga situmanyi mannya bwe gajja.
1: Yes sir.
0: Okugeza ekinyonyi ekiyitibwa embaata.
1: Yes sir.
0: Ekinyonyi ekiyitibwa embaata kyayitibwa kityo tukiyita embaata nga tusinziira ku kikolwa ky'okutambula kwakyo.
1: Yes sir.
0: Ekinyonyi ekyo kwa kijerinya ne kiyitibwa embaata. Okutambula kwakyo okwo tukuyita tutya?
1: Okubaatira.
0: Okubaatira kyeveyitibwa embaata. Obubonero busatu ne tujja ewa kasajja kaali wano
2: wendi jeje
0: ensolo wano twaziyigisanga mafumu okutuusa omuzungu lwajja wano n'aleeta emmundu.
1: Yes,
0: bwaleeta emmundu abantu batandika okulaba ku bisolo bye bayigisa emmundu.
1: Yes,
0: omuntu ayigisa emmundu.
1: Yes,
0: okutta ekisolo
2: ejeje
0: mu Buganda wano gwe tuwa erinnya abasinga lye muwulira naye nga temumanyi nabwe erijja gwe tuyita
2: omutujju.
0: Omutujju obubonero busatu. Aha ne tujja mwana mulenzi
1: Maseruka. Yes,
0: abalina emmotoka bonna beevuga.
1: Yes,
0: abalina emmotoka bonna beevuga.
1: Yes,
0: nene mu bisolo bya wano sebu waliwo ekisolo kye twogerako mbu kyevuga kwokutambula kwakyo tukwogerako mbu kyevuga kisolo kyekyo tekitambula kyo kyevuga bwevuzi kisolo ki?
1: Embalansi.
0: Embalansi.
1: Yes, ekisolo mutambula yakyo kyevuga.
0: Kyo si kitambula kyevuga bwevuzi.
1: Evuvumira.
0: Evuvumira kiba kibuka. Kiba kibuka.
2: Muyambe, muyambe.
0: Ani ayamba?
2: Olo, basajja kali wa.
0: Ate ono uwe.
2: Kamoga.
0: Kamoga wani. Awakizuka. Aha.
3: Ngamia.
0: Nedda. Singamia. Welezo mzindalo tulabe, ewabu yuchi tulabe.
1: Sebo olugave.
0: Olubera lugave.
1: Ne yanziza sebo.
0: Abeddira olugave mwenna olugave tirutambula lwevuga bwevuzi. Olugave lwevuga. Ne lyoka tujja ewa mutujju.
4: Wow. Tugende wano tufundikire bino ebiri eno. Tugenda wani?
1: Buyuki Julius.
4: Buyuki Julius.
1: Yes sir.
4: Kyalaalo oba kyalaalo. Bulwadde.
1: Yes sir.
4: Okuvedda bajjajjaffe ng'obulwadde obwo babutya.
1: Yes sir.
4: Naye obulwadde buno bwa ngeri etya?
1: Obulwadde obwo bukwata abakyala nga bwe tuyita obw'ekikulukuto.
4: Bakuwa obubonero.
1: Neyanzise.
4: Buba bwa kikulukuto ekirimu omusaayi n'amazzi. Tugende ewuwo sebo.
2: Kamoga akasajja kaali wa.
4: Kamoga.
2: Wanji omutujju.
4: Olwo obulwadde obuleetera omuwala eyakazza omukono emabega okwesiba ate nga tali lubuto abaganda nga babutuuma linnya ki?
2: Babutuuma okusiba engaaga.
4: Obubonero obufunye.
2: Nyanza.
4: Ngaga.
0: Ngaga. Singaga.
4: Okusiba ngaga. Maseruka.
1: Wanjisewa.
4: Naawe tuli mu bulwadde. Mu Buganda ng'omusujja gw'amaanyi oluusi nga bwe gubutula emimwa y'omuntu nga babiyita bisuyu. Bwe gubutula ebisige ne baguyita ne babiyita batya?
2: Kigaanyi.
4: Kasajja kaali. Omulonda.
2: Kankume bwennina.
4: Omulonda. Nga babiyita mpwa. Mpwa. Mwali mukiwuliddeko? Kakati nagwo nga guba musujja.
0: Atyo wadde wakubaayo n'omubabiro kojja. Kale.
3: Tubikunyumiza
0: ne tubikubuza omutujuka soka tulire ku BF Suma wano ngabo tuleta tubikubulira ne tubikubuza kubanga ate BF yabaye nokutusako mu babiro bwe guba gusembayo akati soka tuberenga tugufunawo BF Suma.
4: BF Suma
0: twogera kutegeza ne tukugamba antino olinafe amikwano bakodians abasinga mubadde muuliriza ku radio nga mulowooza nti baba kodians baba babazaala buzazi nga babayita bakodians nedda oliafuuka kodian kasitajja ne tutambulako ko naye mu lugendo lwonna lwa kodi abafuuse kodian engendo wetutuukidde okutuukira nga tuli mu ngendo ze Dubai za nyonyi aganya abo sifa nga sirinye ku nyonyi engendo nga zigenda kyenkana mu bukadde butaano omuntu wemumwetaagisa okugenda kati twagenda abantu bangi nnyo balaba nti tibisoboka nezifuuka z'abalondemu omwaka guno nga tuweze emyaka 25 kituvudde tuddirayo daladala wetwasookera twagala buli muntu wenna emitwalo ana gyeteekemu ogambe nange nzi ku luno ntambulako ne simba tutuuke mu bifo gy'ogenda okwewuunya ogaye nti maama okiwulidde kubaya ku Christine tuino mwezi mulamba kumpi ne weeks 2 okweteekateeka kubanga tuligendange nakuzo mwezi 13 ogwe 11 kati wetegekerewo ne buganti kanonyemu emitwalo gyange 2 obagumu bulunaku era oyinza okubeera ng'okimaliriza naye fuba tuba tunatambula tugendera nnyo ku nkola y'okwewandiisa omuntu ne tumanya nti ono yatandise okunoonya akasente ke tujja kubeera naye abaana abavubuka nga weewulira kyebayita obumalirivu omuntu akizimba buzimbi okusinziira mu bintu byakola abavubuka nga weewulira twagala tutambulekoko naawe kubanga gye tumaliriza tugenda kubeera nga tuwalampa olusozi oluyitibwa Kagulu olusangibwa mu Busoga lusozi luno lwe luvaako amaanyi n'obwakyabazinga bwa Busoga era lwa byafaayo lwa nnono bangi baesomba olwoddutuukako ate bw'olulinnya n'olutuuka waggulu awo kisukka waggulu waliyo ennyanja abantu gyo basanga nga banaaba olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo ate ne boolekera empuku namutukula ne mukyala we Naudo abavaamu Obusoga mu empuku mwe yasulanga weetaaga obituukako Amini yatuuka ku lusozi luno n'akolayo leediyo tujja kubeera mitaz 136 nga tuli mu bire eyo waggulu nga tuyinza nakukkiriza nti tuli muli naye nga ate tuli waggulu oba okitegedde kale mweteeketeeke mwenna otyo omutujju
4: genda ku BF Suma BF Suma eri abaami ekirwadde ekyokugaziwa kwa katungulu k'abasajja awamu ne kookolo w'abasajja prostate enlargement oba prostate cancer bikyase nnyo mu baami ebiro bino era obumu ku bubonero bwe buno okufuuyisa bagamba nti okufuuyisa omusulo ogutaggwayo okufuuyisa ng'olumwa okukendeera mu mbeera ze ng'omusajja okulumwa omugongo gwa wansi okulemererwa okusiba omusulo gwe basaamu akapiira ke bayita katheta abakugu okuva mu America bakuleetedde obujjanjabi bwa prostate capsules ez'obutonde ezinaakuyamba okutangira ekirwadde kino okuzza prostate yo mu kipimo kyayo genda weekebeza abakugu oluvannyuma ojjanjabwe basangibwa ku ddwaliro ekkulu e Kampala ku post office ku luguudo lwa Kampala Road essimu ya BF Suma eri noti 75575 noti 75575 oba noti 784275557 noti 784275557 eyo ye BF Suma
5: tukunyumiza ne tubikubuuza oliniza bulungi tukunyumiza ne tubikubuuza
4: we wow kakati mugenda kuulira ebigambo bino mwetegese kakati mugwanga lya Kenya mulimu ekibuga ekinene nnyo ekiyitibwa Mombasa mu kibuga Mombasa mwe muli ekintu ekitali nnyo kya bulijjo mu mawanga agamu wakati mu kibuga Mombasa bo baateekamu ekkuumiro ly'ebisolo ekkuumiro eryo nga liyitibwa Hala Park ngerinye ribali jaku muzungu haitibwa Hala. Hala ya jatia Mombasa, Kenya yaliye sima ichobu gage ichomu take chitibwa Limestone okuva mchifecho. Kati echinya echavayo echasigala oluvanyo lokusima echi lokusima echo bugagge echo aba company yitibwa Bamburi Cement enkozi ya cement government ya Kenya neyiya nefuna abakugu kiche kinzo okolebwa mu kife echo ekijidwa mu echo bugagga kifuse echinya tebasobola kulimirawo tebasobola kolerawo kufuna omuzungu Hala yava mu Australia na jana abayiza titusobola okusimbawo emiti nejikulirawo ate tusobola okukolawo ekkuumiro ly'ebisolo netuyiya n'engeri ebinnya ebimu gye biyinza okuzibwa. Bwe twogerera leero nga Hala Park kye kimu ku bifo ebisinga okukyaza abalambuzi abangi ennyo bw'oba otuuse mu kibuga Mombasa. Banakoodikoodi baali batuuseeyo mu Hala Park. Kati mu Hala Park omu kifo kiri wakati mu kibuga naye mulimu ekkuumiro ly'ebisolo eritwalira Kenya ensimbi bukadde na bukadde okuva mbalambuza abava mu nsi yonna kugenda mu kifo ekyo. Ekifo ekyo bakisimamu Limestone okuvira ddala mwaka eyo 1905. Kakati ekibuuzo kiri kino kizze, kampuni ki eyali ekolera mu kifo ekyo?
3: Kale n'abato
0: ne tubawa akamegenjovu abato akamwe kakano
5: Akamegenjovu kekana wa watu kabera katono nakabuzo kano katono kandi bamega
3: ngatekana bakuba mega bulungi Oscar Nsobya abato banagambi bamudide bulungi ebibuzo era buli omwamu wadde gumu kitundu gumu kitundu kya baliemu kabalagala Nemusiba tayi. Mujja mweyanze Oscar Nsobya okuva UK.
6: Peyanziza Oscar okuva UK.
3: Aha.
6: Peyanziza nyo sebo. Peyanziza nyo mwami Oscar Nsobya okuva UK.
3: Kali.
0: Otyo. Kali. Abato akamwe kakano.
6: Yesew.
0: Bamama abatu zaala. Abato.
6: Yesu.
0: Bamama abatuzaala babera mbuto okumala emyezi mwenda.
6: Yesu.
0: Omama n'alyo kazaala omwana. Bamama abatuzaala babera mbuto okumala emyezi mwenda.
6: Yesu.
0: Omwana n'alyo kazaalibwa. Ate yo enkoko okwalula obwana bwayo amaji egamaamirira ennaku mmeka? Enkoko emami amajega maamirire nakumeka eryoke yalule obwana bwayo.
3: Kali kakati ninge tugenda mu mubabiro kansokenzi jeo bino amaiko yamaziddo okutuuka
0: ngatalu
3: ii
0: jali
3: ii kakati Maseru kagambye Bamburi Cement iha obono kani akasazisa ii Buyuchi Bamburi Cement kasajja kali wano Hala Park
4: yale itiwa Bamburi Portland Cement kati abawandise Bamburi bafunye obubonero busatu
3: nabato katubajewo tugene mu mubabiro Namagala Olivia Kamama Ngezi enako asatu Mumbeja abiri mwemu days
0: abiri mulumu Mumbeja
3: Kamoga abiri mulumu
0: Mumbeja ne Kamoga enna enkoko emale nnaku abiri mulumu Kamama echo kiwa nongo chize emale nnaku abiri mulumu otyo kale mwebali nyo mwebali letala tukugamba Hala Park omutuju jaba tegezeza ebibye bimu ku bifo bakodians bye batukamu atenonga sida twali tuchiddamu mulundi gwa kubiri kuba twagenda yo gusoka ne tujiddamu gwa kubiri nga tugenze okuso kubera bana Uganda basoso kutambulira mu standard gauge lerwe omwaka guno tubadde ba kuba twala mu standard gauge lerwe eva edodoma okuyingira Dar es Salaam na ye olwo kujaguza emyaka 25 twagadde tusoke tukome wano tubalabe balage byobulambuzi ate byemuyinza okubusa amaaso nolwensonga eyo wetegeke amaiko
7: sebo kwendi awuliza kyena musanva kasisa satfemwe mwefe ndi wano wabweru abakulu banyogozedda simanyo ba gwe bawerekedde abaletedde okunyogoga bali wano wadakalulu baseka busesi bamwenya kani mukuwe kalulu tulageti ni kwe muli mukuwe kalulu mpuli neti kwe muli mpazi mwaweleke dani kasajja kali wano okoze bubi nya abantu bali eno ndoza toja natuka waka
8: kasajja kali wano tukubi omuggo 7 eka tugume binyura bebigenda
7: abakoze bubi
8: na yera okutwaliza wamu atukoze obulungi obutagambika nze Salongo Junior okuveyo jetufudde naye mpaka wano kusimba byakoze katugende nebi ebi
7: ye wamwe tewali buzibu
8: ye waffe nkonge ya kukubo
7: aha ogambi otya nyabo
9: nze sina chakola ye wange atera simuva konze wabula mwagala ayongere mumanyi musajja waffe fe tuli mabegawo
7: musajja wo si wamwe
9: wasefe na
7: wamwe mwena
9: kakasajja kali wano wasefe na
7: muitotya
9: oyo mutongole waffe owe kyalo atenganze ndi wabavubuka mchala kayemba
7: omutongole mchala kayemba kuwagide neto mukoze bulungi yote bitambude bulungi sebo
10: amanya agange mpiti wakakoza nebati eranga nze kuwerekera chuwala bie Julius
7: chuwala bie akoza atya
10: mazima towali bulungi bulitimuchi listede
7: tuwegumia kuwa chuwala bie
10: nze chizibu sebo mukusinzira mu mbala yange
7: musajja mukuru wuno sebo gwani tokwata musinda lugwanguleke
11: akala Steven Salongo mperekedde mugana wange Kiwala Julius Buyuki ne mugana wange namagala Olivia
7: akoza atya Kiwala bye
11: mugana wange Kiwala bye kwali nyonyo kwali
7: nemutemedde migo
11: aneda sebo etumutemedde migo
7: sebo wawele kigwani
12: ze chintu Edward yanvudde natete
7: semirano muzinda lugule mukaba
12: Nzechintu Edward ngamvudde natete ngamperekedde ko Buyuki Julius
7: Buyuki akoza atya kubanga
12: Julius atukoledde ddala bulungi nnyo era akyaleebeesa
7: muli wano mwegumya waliwo omukusajja ali wano sebo erinnya lyo gwani
13: David
7: muze olina emyaka ngemeka
13: emyaka nsanvu
7: kati kubona abali mu studio ani yakulese wano
13: kasajja kali wano
7: omuyinako byafaayo kikukyalo
13: oyo musajja mulungi ate mutebenkevu ate musajja mutongole musajja kabaka
7: sebo JJ
0: yeah.
7: Abantu bano njagala ani bali wano bangi nnyo naye njagala bakubyalo
0: naye bagambe tife mungule tusinga okukubira mungala abantu abavuddeyo kubanga ekigendererwa bano kwe tuyita okutambuza olulimi lulyoke lutojere mu miti emito
7: kituufu
0: si buli omuntu abeera wakuwangula naye obuwanguzi tibuba bwaba abaati okulabika ne buba bwaba abagezaako ne balemererwa naye nga tibaweddemu maanyi kwongera gezaako
7: kituufu kale kakati mukungane wano tukungane muzeeyo ono w'emyaka ensanvu katandike muzeeyi jangu wano anaye muzeeyi agenda tandika
0: muzeeyi muŋambire
7: atandike
0: kitundu ku kitibwa kya Buganda kyonna kyamanyi
7: kale mugenda mugoberera muzeeyi katandike kitundu kyonna muzeeyi ekitundu kyonna kyolina kyobota kyomanyi kyobotandika abasigadde bagenda kugobera tugende
13: okuvedane deryolyona Line Gwanga Buganda Yama

0: Rumba VIP, Rumba ne VIP. Kubanga ntade ko che tuite dirimbo. Sita, biri tanu tan. Sita, chinda bo biri ste mushroom. Bugenda ku betika nga toyina betting account. Nonye chigambe chitibwa register. Customer loteka mwe chigambe betika wali. Nonya register where. Register chiri mu nsonda ye simu yo. Ensonda ye simu yo kakatia chidegez bonyiga mu boti bagenda kukuletera woteke simu yo obe namba eiyo teka mu namba nga mpandise ku mobile money bomaliriza ewaddako bagamanti tonda wo password jitonde wo bojimaliriza era wansi bakugamanti confirm password password ye yongero kakasenti yeyo eri ku muzuri Wunde usaininge ebigambo bisobola kubanga bitambula madali sana madali barabara Ibrahim Kechiri Chicha bwana kabongo sa wapwa goba rekwera Kongo tumbu de sedu rwogura simba
1: simanya atusa
0: turiye no kwena ye uruguma anko

VIP kugami entade kwa cha tuito umuru bulichimucho na chirikiri ya wanda sita biru tandu tandu sachira mobilista ebu hash rumba VIP nsava VIP makuna intadeke ndiri mbu intadeke ndiri mbu Manchester United ibera likirivu abazanyi ukuri omuzanya etiba Bruno Fernandes baga atibategera bulungi mbera mwali kutime gwangira potiki bamulengera wenyigira Patrick Dog ye murwade Nasri Mazlawi arwali de mupira gwa timu ye gwangira Morocco gwe chimye kubugenye kuri soso biri bwere arwali de mupira ogwo Nasri Mazlawi Atige gava side zeyo. Chukanga nera shifedi kwa gata maino. Baji wa kutimi ya guangiri ya bungereza mbu. Ruaburu wade. Giga veyo. Kochi wa Argentina. Agami entino. Tewali muzanyi. Agenda kukirizi wa kuambala shati namba 10 mukadeka. Ngatibana na zanyira Messi. Omupira gwe. Ugumu sibula mbutongole. Ngabazanya Benin. Jukira baina okeji geno soka jiri nge wili. Atandi kangaru kati agame ntigona zanya Benin Messi na kusoka kumaliriza ugu alina kusoka kumaliriza ugu ekintu kitambule shot 10 barabe egena kukore bwetia president wa Barcelona omukuru Joan Laporta agame nti amazima gali nti tamanyinyo bikuatagana ku timu ya Man City tabima nyinyi bikuatagana ku timu ya Manchester City wabula achimanyi ntino bajja kukola apiru bajja kujulira okusira ku misanga ejiri obadde achimanyi ti Trent Alexander Arnold abadde agenze edachika amina abadde agenze ebanga lya nakuru 17 nga takubira timu ya gwangira ya Bungereza yandiba Arnold Dion yatandi kuzanyira Bungereza nga 10 na nyo mwezi ogu 2022 abajukire burundi Bungereza eri wangula Finland egolo za listatu kwema Arnold gwetogera ko nasemba kuzanyira Bungereza nga 8 ogu mukaga 2025 Trent John Alexander Arnold era bali mu Euro qualifiers nga bautula timu gwangira Andorra yayingira mu dakika ya nkaga munye nga sikire omuzanya itibwa Jordan Henderson Arnold azemu kurabika nga Bungereza izanya ne timu yugwanga uri abana fawo aba Czech Republic kiba wangu de goro biri kubwerera agavayo agomu nkubu Bungereza gagamanti Man City mbu bwina abera ya kuwebwa bibonerezo okusinzira ku misange kujijja kubu bonero obo kujifu butula muliji wabula agave garaganti chinecho kubajja kebi kopu abakuru mbuno kuchinyega tebachinyega ko era agavude ya gumu kubogala inti Man City wali wabakungu bayo abatani sedo kutete na bakungu ba Premier League ndaba Man City wachiri bagamu ekibonerezo baba agala bakibonerezo kale wachiri baba jiko ubonero obanga asatu batandikira linga tibabuyina baluwane bulwanyi baluwane bulwanyi mbu batandise okudedela bya munkubo mbu era kabadde kakodyo ka Man City kale n'emisango okujongerangayo n'ebirala bwe kintu kino gama timu amanene amakira abuga na amanene bosi betegifu kuraba burabi nga Man City mbubaji kupo fine abakungu wa matimu amanene baga Man City ino kore wake chintu wechinene kubanga ya menya mateka ate baba giba samu echitivwa bwe kiba kizuuliddwa nti ebyaddala lwaki ebeere ebonerezibwa obubonerezo obutono
baba kuli baganti edeyo wanseri obegu bobu gomwa na muliji egende ex-parazoni suko kugobera dara nova wantu neba kugoba kuchalo no senge walala nchie gobe bwebu gobe bwa na muliji egende obege na muye waruzi yemanyi egobe bwebu gobe bwa baganti ya basaja bubaja bajoga bebu tufura basuru baganti bajoga hala ndi nti baga nti bamu gulobu kwa datanu muka mne baga nti mula bachisobu kwa tuwa kana konti ama timu mula langasa gamu la muza kama sasa wana muka dechi nana che ndachi ukumi ni mamu ule mera baga amba agali yu tiyo yu hala ndi alina mubuka denga bibiri muatano yu sente jola babu ya sasu nti sente ze bamu gure za dalo sente zeta agala kugira okusenzi na kuba no nyerizi nti tonyo mnya PCG ya gula neyi mubuka de bibiri ya bibiri mbubiri baamu gula ziku wata mbibiri mwata nti nemi sala jaba sana bazenga balimba kyo yafuni mtuwa lukumina musamu kumba alimu abiri mwetano onafuna nabiri ya yomu kubasinga kumbo ya alimu asa tu nti sita wola baba deba kulimi echi feri ngaba yae abala lebi manyiziza temakuru wanusewa deba funa baba sambi ya baka bine tuwa isite yete isite ya haba sambi sebo nga batu emereo kumbe wateka we sente nyingi eri mba ajin niba iten kilabu niba jigamba toyo gira che gusirika gama ntuguzobu kadatano kama ya gara meke bibiri nti kuata sente toyo gira gamba tuguzobu kadatano tuguze nkaga inga timba juze niba ni umuzanyu gwe mutunzi umutu umuzanyu wakabi wae basaja bufuma abadaba gara pari mure mede busiti yange kore biechi ya ye kakati mu ya menyera na amateka usoga manchatecho bichi ya menyera muna amateka kubanga ya sasa nyango musimi omunja ategu etafuna ngomuga gol alimba lima antino gali ama company akabateka musenti mbata na gomu kagu gegale eta senteze mpiti di vumbu neka tibia zusi binanti wadiba kura biyachi ya biyachi fini sita biri tanu taru sachira bubili sema ashiruma nkugambia VI pinji tadeko kuliko ne VIP sita biri tanu tan sita chienda bubili sita emu hash laini ya emu ten ne ea telunga bugezesa sita biri tanu tan sita chenda bubiri sita emu hash VIP VVIP

0: Kati uliriza. Kenny uliriza. Mawenja Innocent uliriza. Musayi mwete wa timu ya Man United send lamin is goalkeeper. Agami enti nsubiji ya kura muwaulika. Nga Spain ya wajamu. Nekati ya muliku mtu na ganti ya mazimagari. Ukuza kumpira jiaka zanyako. Achitaged luati siba skotwa. Achari nambe mu. Agami enti siba skotwa achari nambe mu goro. Ya birija magenti chitufu chitufu chitufu. DJ Kasozi Seta na Zigo big up chiri chiti yao. VIP ni VVIP. Sita, bibiri, atanu muta, sita, shindabu biri sema ashirumu. VIP mkugami ntadeko chetuite ndiri mbo. Guna mudido anko. Soko jirumbe VIP erikemi piri enajikura odi muna ana. Odiro buka mbudu. Mwana singi na nze toma anta mvako.
1: Sima nyatuse. Atusa, atusa, atusa, atusa. Mwana yo.
0: VIP ne VVIP ntadeke indiri mbukiri zubaga na gamba chariu. President wa mpira wali kurukaru wa Bulaya. Wali mu UEFA. Aitibwa Alexandra Seferin. Abadde mu lukungano. Ngabawa yamu. Uruitiba European Football Club Zijena Assembly. Walimu Copenhagen ni Denmark. Na ategeza nti ya mazimagari intino. FIFA abakuru bajireka ye yambu de. Ntio mkuru akure mbele chibine chualu mpira musio na Gianni Infantino. FIFA ya jambula na ajireka bute. Omupira inti atunda mutunde. Abadina sente ba World Cup mreto. Aganti ya alimba. Again to mupira ya gufura business in fenyate. Esuse. Karin, bobe ete gefubuta muwagira. Aluru wakadako, achasa anguza. Chief wa Premier League. Muzei. Maesa. Murangu. Agambi. Ntiebili siri ya sebi ya daranga biyalari nga siri ya aruari. Ebili siri ya sebi ya daranga nga biyalari nga siri ya aruari. Butunula mukobuoti. Umuza nyikoru paruma ntio wache usi. Kiyomule nzeo simu ruwadi. Aga inti simu ruwadi.